0: Inaka rishile jambo kayina inavela ku aktivisa tamashela yana munthla swa ku ita famisa ku yini itirisa ku yini longolokusa ku yini wena ku ya fikela ngata ngameta ka kona xengele xa mintiro xenge xi sungula ka na inkara singore ngata kuma kama unga mishi kulanza tava ikuma vunanga dza kamba namba na ngata sianza ku letela ka mashela jambo inkara singore xi 40 minutos ita kuma matimu ya siku e sesora xi tlanga samchina antena nacional ku kuma jornal da manhã ata karwa 8 horas e 15 minutos nga tangena ka gingiri ka Maputo na pangalatana e kongwa maksu sinene na dejore e xingari nga tangena ka xenge xingwana xa mintiro lexi nga tafamba ka leri mwishu putikizi kuya fika kisu sinene na 3 horas ata vangarwa dejore e nga tangansa ka mchina international kubai kuma notiario e kulanza nga rwa dejore e 10 minutos e kuma ponto por ponto 11 horas e kuma jornal de Maputo nza kuvunanga nga rwa 12 horas e kuma tloko makati vumbaka jornal da tarde e 12 horas e 30 minutos e kuma jornal da tarde interessante na antena nacional nga rwa 13 horas e tabai kuma inliga no Maputo nza ku e kuma mavonela yenta nga rwa 13 horas e 15 minutos 14 horas e kuma maunga inliga ni 14.5 kuma stivisu 14.10 nga rwa kanku enlenga ta kuma ka minongoloko kwentla kayona na ikongo maka 16 horas Nkarwa dzisisora xitava ingena ka xenge xin'wana xa mintirho xingata sungula ka mahungu ya majambu xifundzankulu Maputo ku landza kuma xitivisi matematiki dzisisora xi 15 minutos dza kuvunanga dzisatora xi kuma mahungu ya majambu hi ku pinda xifundzankulu Maputo dzisatidash xi kuma nongoloko ejonzeni dzisatitrinta sekaleka dzitora xi kuma nhlautelo marungula nkarwa dza 9 horas xitava kuma matimu ya siku 19 horas e 30 minutos e kuma jornal da noite interessante na antena nacional e 20 horas e kuma ayanha e 21 horas e kuma maungo ya vusiku nza ku estiviso kuma nambana nzumulo ingarwa 21 horas e 10 minutos 21 horas e 50 minutos e kuma subongo swa vatsonga 22 horas e kuma maungo ya vusiku kupinda 22 horas e 10 minutos e kuma vunanga ntini kampetinsa nza ku itava kuma nongoloko uvulola ka ita vutsutsumeli e 23 horas e itava kumbisa tamati rile na kasi kura mzoku inkarwa 23 horas e 30 minutos e tlanganisa mchina antena nacional kuma kuma ultim jornal e mea noite ata vankarilo nga tapfala ka wana shtiche na shabash karu pangalatani mitiru ya radio msambiki msoro provincial di Maputo
1: radio msambiki Maputo
0: 5 horas e nkarwa mahungu

kusukela loko simiku yiki makungu ya 2025 ilula misaka 25 wa malembe la mataka. Xipensão geral do Estado do Mbisago Tirza a kuva kutlela kuvoniwa hi tindlela letinene ti komponi ta mfumo kumbe administração pública ti kwenijeso. Xidombiso xikombisiwi tola dorobeni bya Maputo i xiyandla xa Muzangeli nthaka nhlengeletano ya ndzawulo leyi ni mfumo u veki na yone ni Muzangeli wa huvo ya ku tsimba milawu ti kwenijeso Margarida Talapa. Emmanuel Maboma hlele swaku nhlengeletano ni Muzangeli wa huvo ya ku tsimba milawu tikweni hi hlengelele ku va ni ku tluletana vutlhari kun'we ni ku vumba ku luka tindlela ti kongomaka ku va xitsongo xi va ni ku tshemba ka tikomponi eta mfumo. Sekretari-geral wa nhlangano wa vamamana tikweni byeswo nga OMM a kombela vamamana ku va va tikatswa ka mitlhangano swa nga ndlela ku va swi va na byalela ku va va kuma nseketelo hi timali. Sidalia Chauka tiyisi ku va ku ni mikhandlu yinyingi a ku va va kuma nseketelo hi timali a ku va va yantswisa mahanyela ya vamamana lana yi kotaka ku tirhisiwa hi tindlela letinene loko vamamana va tikatswa ka mitlhangano. Chauke fa vulavula vamene nhlengeletani xitsongo a mitoxira xifundzeni xa Nyamatanda xifundzankulu Sofala. Mapholisa ya tiko bya Brazil tolo ma landze mintirho ya xisencha andyangwini wa khale ka Muzangeli wa tiko lebyiyana Jair Bolsonaro kasi ndyangu lowu kumekaka a Brazilia. Mapapela ma va pfumelela ku byeletela swibalesa tinhlavu ni mapasi ku hambana ka wona tani ku dzungula ka vagqweta a ku kumiwanga nchumu. Ntirho lowu landziweni xaka loko Junyo a khalutiki va kumi xibalesa vitweni bya Jair Bolsonaro vamene ka mintirho ya xisencha ya mapholisi ya transito. Nuna lweyifani xibalesa lexo a hlayi ku va a li muvoneleli wa Jair Bolsonaro kumbe guardacosta lana tiyisiko ku va fa a teka xibalesa ku va xi ya lulamisiwa. Kemeta kumkomisa majungula mishu kumkomisa ta mashela, tintitu salashako, na munchla doropa jatete, jitaisa kutule nkoti kumpimo 30 graus, kulanja nampula 29, Beira Kilmani na Pemba 28, Maputo 27, Nchanchai 26, Inhamani na Vilankulu 25, Shimoyo 24. Vugamu kumeka lixinga ha 23 graus centígrados. Miseta ojancheka, lawa ave majungula ya mishu, hi emissor provincial de Maputo. Mwana majungula kumaora mataka, ali misho.

Bishire ba masha. Shawada wana ba masha. Le bishire ba masha. Eh, tuma zamba. Eba ntuma. Ebo, uri timo ntambo dikora kai. Timo ntambo dikwa, timo zamana mahala kasi atinikana maungu.

Hlonipha xikola n'wananga ku samundzuka siku xi ta ku pfuna lavo vonaka na va landza mintirho ya ku hambanahambana a ve hikolaka ku va va landzelele xikola leswi rixake dyambu na wena tihiti pfuka ka titimeta kambe pfuka u tilulamisela nkongometweni wa ku va ya dyondza mundzuka siku hi wena ku ta kumeka ka la xitichini swaa mabela ya putu general kusukela ka manyisa

Antônio Marcos, na 5:36, ntseni ka munhu wa timinete ta va yi kuma matimu ya siku ta tsundzuka ti humeleleke ka siku ro fana namuntlha ka malembetolo kambe vunanga lebyiya byi hambanyisanaka kola Imsori provincial ti famba xikolweni n'wananga lontsatsiyiwa njheli na mavili.

hi 9 ka Mawuwana nga Jihudlu wa lembe ra 2002 ku vumbiwa nhlangano wa matiko ya Afrika nga Union Africana. Leswi humeke hikwalaho ka ku cinciwa ka khale ka nhlangano wa matiko ya Afrika nga Organisation da Unidade Africana OUA. Kongometi wa nhlangano lowu a ri ku luka tindlela leti nga ta tlhavukanyisaka mintirho ya ku kongoma ku tlakuxa vukosi bya tikonkulu Afrika. Twanano ni nseketelano wa matiko lawa a nga swirho, ku helisa tindlela hinkwato ta vukolonyi ni ku sundzisa mimfumo ya matiko ya Afrika ku vhikela timfanelo ta vumunhu ta vana va matiko ya Afrika. Thabo Mbeki wa Afrika-Dzonga a ve murhangeri wa ku sungula wa nhlangano lowu, kasi ntsindza ka wona wu kumeka doropeni ra Addis Abeba tikweni ra Ethiopia.

8 horas e 26 minutos e pouco pela mahlweni kola ndzeni ka gingirika maputu la iya ka kongoma ka 9 horas. Nkarhi 9 horas ta va ikuma mahungu ya mixo kambe nkarhi lowu wa ku va ikuma leti ti endlaka ni mintengo ikusa mintirho yina yi endlisa hiswoswi ikuma minongoloko ya kuma mahungu ya pangalata na vunanga ni hi xin'wana hi ku endla ka swona nkongomiti na ku va vupangalati byi va byinene ka mintirho ya Radio Mozambique emisori provincial de Maputo lowu nkarhi a wu londzovotiku va kuma leti

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: wenu Kartawu la mina la swibedhlela li fambini ndhambi. Swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi.
4: Ya. I mhaka leyo. Hikusa laya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku i ngi hi ni njombo. Hi lwe infermera a taku. A hi mu vutisi.
3: Infermera lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi kartawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati.
4: Makweru. Leyo hi mhaka ya ni xibedhlela u fika va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Um gachave, estava gelo.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Dá-me a chinchala e a Mali, a Moçambique.
7: Dingrica, Maputo.
8: Kunene namuntla kurungulwa kuva arandi rishavisiwa ngoshavisa i3.60 automatically kasi ushava i3.67 dollar i63.27 shava i64.55 a euro i74.35 Ngoshava 75.85.

E siku ra ku fana namuntlha 9 ka Julio 1932 mfumo wa São Paulo leti kwenra Brasil usola amafumela lebyi sindziseke ku va tikweni leri ya ku va ni ku cinca ku va ku sungula ku landzwa tshinya ra minawu hi siku ra ku fana namuntlha 9 ka Mawuwana a nga juluwa 2011 Sudan wa Dzonga a kuma nkululeko a va a sungula a ku tifuma.

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Varhangeri va miganga xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo va vula leswaku mabulo ma nga karhi ma landziwa hi ku kongoma ku twa swifuva swa vana va tiko mayelano ni ku vuyelana ka vona ma karhi ma nyika nkhinkhi hikwalaho ka ku sungula ka xiyenge xin'wana xa wona ni nkongometo wa ku tlharihisa makungu ma nga gamaka hi ku vuyelana hi ku hetiseka ka vana va tiko. Vanyiki va mahungu va vula leswaku xiyenge lexi xi fanele ku veneni xi tlharihisa ngopfu a ku kala ku twa hi kanyingi mapartido ya ta politika ni vanhu van'wana kambe ku twiwa swifuva hi ku hetiseka swa vana va tiko lava va faneleke ku veneni va kombisa tindlela to hambanahambana ta ku navela ka vona. Hi ntshima, ku kombisiwa ku cinciwa ka nawu wa tshinya la ta nhlawulamani hi xiyimo xa tiko mhaka yi voniwaka swa nga ya lisima hi vurhangeli bya miganga axifundzeni xa Marakweni mhaka yi kombisiweke ku fambeni ka siku la vumbirhi ni nkongometo wa ku kota a ku twa a swifuva swa vana va tiko hi ku kongoma ku tlharihisa a mabulo ma kongomaka a ku vuyelana ka vana va tiko la Mozambique. Mahungu ma vula leswi swa ku ndzhaku ka ku twa a ku navela ka vahanyi va Marakweni wa vumune lweyi ntlawa wu kongomaka ku tlharihisa mabulo mayelanaka ni ku twa swifuva swa vana va tiko u ta va u kumeka axifundzeni xa le ka Matsolo. Administração Nacional de Estradas a yisa mahlweni mintirho ya nkambisiso hi ku kongoma a ku tiva leswi swi nga vilelakaka ku va ku landziwa mintirho leyi hetisekeke yi kongomaka a ku lulamisa ka xitarati xi sukelaka ka mpfhuka wa 3 de fevereiro ku ya eNkolwana a xifundzankulu Maputo. Ku vulavuliwa hi xitarati xi diliziweke hi ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe la nan'waka 2026 lomu ka swona vurhangeli byi hlayaka leswi swaku ku fanele ku va ku landziwa a mintirho ya ntshima ni ku kongoma a ku va ku londzoliwa nkarhi lowu ku va ku lulamisiwa a mbangu wo leha wa xitarati u hahluliweke nkongometweni wa ku kota a ku vekisa a tshamele bya ku tlakuxa xitarati ku va xi le henhla ni ku vekisa tindhawu ti nga ta hanyela a vuchambalati bya mati. Loko a vulavula delegati wa ANA ya xifundzankulu Maputo Dadi Novello a tlhamuxele leswaku va ya mahlweni hi ku hlangana ni swikarhato swa ku pfumaleka ka timali ti fikaku ka 1,000,000 wa mametical ku va ku landziwa mintirho ya ku lulamisiwa xitarati xi sukelaka a xinavana hi ku kongoma a magudu ka mpfhuka wa 25 wa makilometro. Handle ka swona Dadi Novello a ha tlhamuxele nakona leswi swaku ku ni switarati swin'wana swa swinharhu swa ha yaka mahlweni hi ku va swi mbumbeliwile hi mati ma vonakeke ya ndhambi ku fambeni ka masiku ma hundzeke a xifundzankulu Maputo. Yelano ni mahungu man'wana ku vuliwa leswi swaku a xifundzankulu Maputo ku tlula 300 wa vatsongwana va ta tshika ku dyondza nkangala handzu wa ku veneni ku yakiwe a swilawu swin'wana swa dyondzo. Yentelelo wa mahungu lawa na Monica Novella.
1: Kusuhi ni 300 ya vatsongwana va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela.

0: munti wa ku vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo, biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu, murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Karmini Yakanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi.
1: Masukela ka tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku ku fambeni ka siku la tolo, nhlangano wun'we wo ka lowu nga lombi ximfumo wu landzile nchololoko wa ku kombisa ku sola hikwalaho ka ku pfaliwa ka mapasi ya vanhu vo kala va nga lombi tiko leliya. Hi entelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão kusukela Afrika-Dzonga.
2: Nhlangano wo kala wu nga lava ximfumo wu thyiwaka International Community Unifiers tolo wu endlela ntshololoko lomu dorobeni la Johannesburg ku sindzisa ku pfuliwa ka mapasi ya vakuta hi matiko lama pfaliweke se ku hundzaka 20 ya malembe. A ntshololoko lowu wu endliwa nkarhini lowu lomu atikweni la Afrika-Dzonga ku nga ni nkitsikitsi ya ku hlongoliwa ka vakuta hi matiko na va nga na mapasi. Murhangeri wa nhlangano lowu, n'wana wa tiko la Mozambique Dennis Mpangane Mathusi, a vula leswaku a na tshemba ya leswaku mapasi lama pfaliweke ma ta yinkeliwa ka vinyi wa wona.
3: Ni na tshembo ku ri nkongometo wa hina wu ta endleka, hikuva a leswi hi swi vulavulaka sweswaku hi lava ku ri ti-ID leti ti pfuriwa hi leswi a swi vuliwe hi court malembe ndzhaku, leswaku ti-ID leti hinkwato a ti pfuriwi ku nga vi kona mhaka ya ku ti-ID ti pfariwa. So hi na ntshembo hi ku hi landzela leswi court yi nga swi tsema yi nga hlamusela swona swa ku ti-ID leti a ti kumeki ti pfuriwile va va Home Affairs va nga ti pfuli. Se hi na ntshembo swa ku ti-ID leti ti ta pfuriwa.
2: A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu pfale mapasi lawa ku fikela leswaku mapasi ma ya wela mavokweni ya vanhu vo kala va nga na mfanelo ku ma kuma.
1: Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lexile.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lave tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule kutitsalisa kudyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: 9:29 swi nga ri khale hi ta va hi gingirika laha hi nga ta gingirika kana hi kongomaka miganga hi ku endlela ka yona xiyimo xa xifundzankulu Maputsu. Jose Ariel Makwakwa a ti lulamiselile ku va swin'we hi longoloka hi ku tisela mahungu.

0: Ave nkarhi wa kona hikusa swi tikisile a swi nga na byalanga vanhu vo tala va kumanene timhangu toleto swi nyingi swi humeleleke van'wana va tsemeka minenge van'wana va tseme chupuka mavoko kambe na va jinga va kona va ku va zama a vutomi mazama laman'wana kambe lawa a ma kahle xa xikulu ku va loko rixa pfuko ya tirha u endla swilo swi baseke. José Ariel Makwakwa Sakola xitudio ku va swin'we hi longoloka hi endzela miganga hi ku endlela ka yona ku va hi ku tisela mahungu rixile ya ku hezela hi ku phinda.
1: Kani mambo David Ntimana hi losela ka vayingiseri nkarhi lowu wachi byi nge 9:35 impela hi ku rhanga hi navela ku ya mahlweni hi ku vulavula hi tinghozi ntimana ti yaka mahlweni hi ku vonaka ka lava va landzaka mintirho ya ku butsa vana va tiko hi ku tirhisa switututu a nga taxi mota lana xifundzankulu Maputo a nga le ntsena hi xiyimo xa doropa la ka Maputo a timhaka leti ti ya mahlweni hi ku veneni ti karingeliwa siku na siku ku na vachayeli va mimota lava va nghenaka xibedhlele na va vavisiwile van'wana va luzaka vutomi van'wana va hlengelaka ka tinghozi ta ku hambanahambana henhleni ka swona maphorisa ya munisipi ya ka Matsolo ma kongoma a ku tlakuxa mintirho yi yelanaka ni ku lavelela leti ti hlanganisaka vachayeli va mimota hi vulavula hi switututu ku va ku kota a ku hunguliwa tinghozi ni ku landziwa ka mintirho ya ntshima leyi nga kotaka a ku pfunisa ntimana.
0: Hi swona i mhaka ya risima leyo hikwalaho ka ku va timhangu leti a ti nyimi namuntlha leswi hi tinyingi timhangu ti humeleleke
1: ta switutu leswi
0: hi nga vula hikwalaho edoropeni ra ka Matsolo ku ni yin'we humeleleke leyi se hi tivaka ku sa swi tin'wana a timhangu ti humelelaka ta switututu a swi na byala hi swona a tolo kunene emahlantsweni ku humelele yin'wana mhangu kusini ya se loko va tshimamisa mintirho leya ku ya ta vuvoneleli ingaku swin'wana swi nga pumbeka lomu doropeni ra ka Matsolo a nga le doropeni ra ka Matsolo ntsena ni miganga yin'wana ku endlelaka tiko ra hina Mosambiki
1: i ku navela ka hina a hi tweni Alberto Paulo leswi a hi telaka na swona.
2: Polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo nga maphorisa ya ku vonelela mintirho yo hambanahambana ndzindza ka xifundzankulu Maputo ma karhi ma tlakuxa a wu vonelele aka mintirho ya taxi mota a nga a ntirho wa ntleketlo endliwaka switututu lomu doropeni ra ka Matsolo. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta switututu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a doropeni ntsindza. Mahungu ya polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo ma vula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka switututu ku va endla a taxi lava gamaka ku va kumeka ka tinghozi na ka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va switututu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va switututu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
3: Hi kumeke hi tiza tambe ni va mototaxista masiku layo gami ku humelele mimota hi nyingi yi endla antizo wa ku va yi pakela a vanhu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni ma kumeka ma fambaka switirato leswikulu ma lomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ni ta ku humelele va jovhe vanyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura municipal a ntirho lowu wa mimota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mimota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostura municipal a va landzi amaregra ya transit loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava yaka mahlweni na va ya va yala ku tshindzeka a kosele municipal ku va va endla ntirho lowu hikwalano vi ni marioniyawu na vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi hlangana na vona kosele municipal ku va hi va tsatsiya ku va va tirha endzeni ka nawu haya mahlweni ku tira na vona ku va va switiva leswaku ku va va tira kahle ku la va nghena andzeni ka nawu.
2: Sergio Bavu muniko mahungu a maphoriseni ya ku lumba doroba ra ka Matsolo loko a vulavula hi ntirho wu faneleke ku va wu tlakusiwa wu vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a tax a ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Ntirho wa nhlekehlo hi swithuthuthu tani ku vula ka Sergio Bavu a wu pfumeleliwi hi minawu ya Conselho Municipal ya doroba ra ka Matsolo. Nambisweswo karhi ku endliwa ntirho wukulu a ku veneni na va ha endla a ntirho lowu wa nhlekehlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku byala a ku rhula nambi ni mafambelo manene lomu a switaratwini.
1: Vana va tiko hi vunyingi bya vona a va chavele tikweni la Afrika-Dzonga va ya mahlweni hi ku hlongoliwa tikweni leliya na va kongoma a lomu tikweni hi ntshima lomu xifundzankulu Maputo. Henhleni ka swona mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a kombela kumbe a tsatsiya van'wamabindzu ku va va kota ku pfula mukhandlu wa ku thola vana va tiko lava va kumeka Afrika-Dzonga hi ku kongoma ku londzola vutlhari bya vona ni ku yantswisa xiyimo xa vona ndhawu ka ku veneni va hlongoliwe tikweni la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la walikwerhu Juvita Ngovo.
4: Nkombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya van'wamabindzu ku va va pfula mukhandlu wa ku thola vana va Musambiki va vuyaka hi Afrika-Dzonga hikwalaho ka xenofobia swa nga ndlela ya ku londzovota vutlhari la vona. Enriques Bonges a endli ntsatsiyo lowu wa vumbirhi lweyi ku fambeni ka nhlengeletano yo rhanga a nga Forum Provincial de Consulta e Concertação Social i junteke swirho swa mfumo swi hanyelaka ta mintirho ni vululami la mintirho mintlhangano ya vatirhi ni van'wamabindzu. Murhangeli luya a vhikeli ni leswaku ku va ku tlakuxiwa ta vukosi ku laveka ku voneka mintirho yinene swa nga ndlela ya ku pfula mukhandlu ya ku thola vatirhi leswaku ku tlakuxiwa bindzu a xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona hi bulili na Nilza Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano leyi lweyi a vuleke leswaku xiyenge xa van'wamabindzu kun'we ni mfumo xi lavetela tindlela ta ku pfula mukhandlu wa ku thola ni ku londzovota vana va Musambiki va vuyaka ni vutlhari ni ku tiva mintirho.
5: Hi nyimela ku va hi huma hi laha na hi kombisana na ni le a mavonele leswaku hi nga yisa ku yini ku va hi pfunana hi na va empresario ku va hi ta pfuna lava va kalaka va nga na ntirho leswaku hi nga vonisa ku yini mavonele ya ku va hi pfunana hi apoyarana a ku va hi nyika ntirho vamakwezi van'wanyana va kalaka va nga li na wona. Ka leswi hi nga vona swona desde ka lembe leri nga karhata deposhi ka maeleção a swi karhati swinyingi leswi hi yencaka swona hina mikamena leyi i ku va hi pfunana hina va empresario hi pfunana hi ku va hi kombikisana hi maidea swa ku nga endlisa ku yini swa ku nga pfunanisa ku yini intercomponi ni komponi swa ku loko ni ntirho lowu nga na wona wena ku va wu ni nyika na mina ni ta kota ku va ni mantera impresa la mina li funcionara na ni nga nyimisanga vatirhi va mina para va tshama kaya kusa swi ku loko va tshama kaya na vona va nga te kuma ntirho va nga te kuma maidea lawa ni nga na wona mina ya ku va ni continuara ni hamba empreendedora ni va empreendedora yeni poda nga li na wona ku vi loko a li na mina ta va a pfuneka hi ku va a ve ni maidea talvez na yena sungula ku va hinkwaswo leswi ni nga mi dyondzisa na a tirhela mina na yena va a pfula empresa la yena ta kota ku va a thola van'wanyana.
4: Nilza Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano yendlekeke wa vumbirhi lweyi leyi dokadokisaneke mayelana ni matshamela ya ta mintirho ya xifundzankulu Maputo, makungu ya ta Politica Nacional de Migração Laboral ni tinhlokomhaka tin'wana.
1: Nove horas de tlhantekela 30 kasi 43 minutos e meio i nkarhi wa ku va hi gingirika i nkarhi wa ku va hi tisa leti ti yelanaka ni mahungu ma humelelaka hi xiyimo xa tiko a nga li ntsena hi phokophela ni ka tindhawu tin'wana ku fana na Afrika-Dzonga lani u nga tivaka leswaku ku fambeni ka siku la tolo ku landziwile mintirho ya ku chololoka ka ntlhangano wun'we wo kwalaho nga lumbi a tiko etikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma a ku sola ku pfaliwa ka mapasi ya vanhu vo kala va nga lumbi tiko la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa mata na Edward Figurão a londzoleke ku twa lava va hlengeleke mhakeni ya kona.
6: nhlangano wo kala wungala wa ximfumo wu thyiwaka International Community Unifiers tolo wu endlela tlhelelo wa kolomo dorobeni la Johannesburg ku sindzisa ku pfuliwa ka mapasi ya vakuta hi matiko lama pfaliweke se ku hundzaka 20 ya malembe. A ntshololoko lowu wu endliwa nkarhini lowu lomu atikweni ra Afrika-Dzonga ku nga ni nkitsikitsi ya ku hlongoliwa ka vakuta hi matiko na va nga na mapasi. Murhangeri wa nhlangano lowu n'wana wa tiko ra Mozambique Dennis Mpangani Mathusi a vula leswaku a na tshemba ya leswaku mapasi lama pfaliweke ma ta yinkeliwa ka vinyi wa wona.
7: Ni na tshembo ku ri nkongometo wa hina wu ta endleka hi ku a leswi hi swi vulavulaka sweswaku hi lava ku ri ti-ID leti ti pfuriwa hi leswi a swi vuliwe hi court malembe ndzhaku swa ku ti-ID leti hinkwato a ti pfuriwi ku nga vi kona mhaka ya ku ti-ID ti pfariwa. So hi na ntshembo hi ku hi landzela leswi court yi nga swi tsema yi nga hlamusela swona swa ku ti-ID leti a tikumeki ti pfuriwile va va Home Affairs va nga ti pfuli. Se hi na ntshembo swa ku ti-ID leti ti ta pfuriwa.
6: A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu pfale mapasi lawa ku fikela leswaku mapasi ma ya wela mavokweni ya vanhu vo kala va nga na mfanelo ku ma kuma. Nakona a mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu rungula ku va mani na mani a nga ni pasi li nga pfaliwa a nga famba ha yexe ku ya tiva xivangelo xa kona. Kambe ke mulumuzana Dennis Mpangani Mathusi a ba ndleve ka leswaku lawa hi maqhinga ya ku hlongola vanhu va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga.
7: A kampeni leyo a hi yona. Kampeni leyi yi kongomete swa ku ri un'wana na un'wana a ya hlambanya yena hi yexe swa ku wa huma la Joni la. A leswaku yi kampanya ku pfulelela ID munhu a impress leyi va yi tataka form leri va ri tataka ri hlamusela leswo loko u ri landzela manjhe va ka hina a va hlamuseriwi ene loko va swi dyondza vo veka vo yes vo yes yes yes va nga tivi swa ku ri a yes yes leyi va pfumelaka ka yona i ta vi i yimele yini. A leswi a hi swona swa ku ri munhu a ta pfuleliwa ID leswa i ku funga swa ku mina ni nyikeni 14 days swa ku ni huma la tikweni leri.
6: Hi nhlangano wa International Community Unifiers wu ni ndhuma swinene ya ku seketela vanhu va ku ta hi matiko na va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingaleke Eduardo Figueroa.
8: Inovores 46 minutos e meio hi khunga hi gingirika. Hi gingirika hi ku kombisa leti ti nga karhi ti humelela a xifundzankulu Maputo a nga li ntsena David Ntimana na hi kombisa ka vayingiseri va hina a ku navela ka vana va tiko hikuva chivuka yo leyi humelelaka Afrika-Dzonga yi kongoma ku veneni ku seketeriwa vana va matiko hi ntshima va Mozambique va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga kambe mapasi ya vona hi ku hetiseka ma-ID ma kaleke ma nga pfuleliwi hi court kwe court ya kona leyi se yi valile leswaku mapasi a ma pfuleliwi hi lava va faneleke ku veneni va hanyela ta mapasi tikweni leliya.
0: Mahungu ya ku tika swinene hikusa wa vona loko ku za ku hundza makumemambirhi malembe na ku va ku pfalele a pasi hey i swinyingi va nyimisa vutomi se ndzhaku ku humelela ka ni mhaka leyi ya ku hlongoliwa ka vana va matiko man'wana swo hlengela ka swona vutomi bya vanhu vo lava byo khinyeveziwa hi tindlela hinkwato matlhelo
8: hinkwawo
0: hale mfumo hale xitshungu
8: matika matshamele kambe laha ku hi tlhelela lana a dropeni kumbe xifundzankulu Maputo matshamele ma komba ku veneni ma yantswa ka vatsongwana va le ka n'wamba lava va voneke a xanisa ya vona yi yanguliwa hikwalaho ka ku hi teka ka nhlangano wun'we wo kala wu nga lombi mfumo lowu u hlengeleke ku yakeni ka swilawu ku va ku tlula 300 wa vatsongwana va humula ku dyondza nkangala va humula ku dyondza na va tshame hansi ku yakiweke swilawu ku pfuxetiwa swin'wana ni tindhawu leti vathichari va nga kotaka ku veneni va landza mintirho ya vona ya ku dyondzisa na vaya va ya kumeka ka tona. Hi tlheni ka swona hi ta twa Monica Novela loko a hi nyika leti ti yelanaka ni mahungu lawa David Ntimana.
0: Hi swona i mahungu lawa ma vuyisaka ntsako ku sa vatsongwana na vona va titwa na va tlhandlekile kutani loko va vona u xika leri. Loko dyondzela nkangala
8: hambiloko
0: chivuka
8: hambiloko a nga le wa ku dyondzela nkangala u yo huma hi kaya u nga na jazz band u titwisa ku yini se ni vatsongwana lava va ngo huma hi kaya se va ya tshama nkangala
0: ya
8: matshamele matika xinyimu xa tika
0: hi swona Monica Novel
9: kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela ankangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona. Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeriweke a xikola primaria Jean Kixisano amugangeni wa damu a posha administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba. Hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a Nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku akiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku akiwile a bloko administrativo munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo, biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu, murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Governador wa xifundzankulu Maputo kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Ku heteleleni ka marito yakwe, governador wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hikwalaho ka vudumele li vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayakitiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
10: Pheseni hi lava ku yena ha hluvuka hikukahlula swinene hi ni makompromisi swinene ni Pheseni ngopfungopfu na le damu loko hi lavi mitirhwani ngopfu na swona a ni hluvuku lowo namuntlha hi xikola swona a lava loko hi lava ta xitatiweni hi vona yini laya a hi mapoti lawaya swinge mundzuku ku ta vona yini lexin'wanyana lexi xa kwini xilungisa Pheseni hi le tirhweni ku fana ni mamani liyana mapavela nga yivela hileti akwa hi lava kuveni ku nghena xibomba la se lá quando é pesene se as bombas se podemos ganhar as bombas antenga só se sangue nas bombas antenga então para quando ganhar as bombas quine a pesene ele entra no apoio na ele quine ele vai para a tradição para quando ganhar as bombas para depois ir pesene oi o outro aspecto que gostaria de voltar a reiterar já falei várias vezes onde tem passado esta questão de xenofobia na África do Sul. Muitos nossos irmãos estão a regressar. O apelo que nós fazemos aqui é que vamos integrar esses nossos irmãos. Este conversa na zona com o mestre Congo, ele falou ele disse o meu lugar, ele falou ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou que vai integrar que ele se sente que amanhã vai ganhar para o outro. Van'wanyana kusukela masukela hi 1970 a ve na munhu a kona nga wungela ka tilevizao a ku mina kusuka ni nga suka hi 1970 vo tiva swaka a yi ni kusuhi na rhaka kuyini ni swaku maxaka mali kola yani a mali kona a swi tivi maji i musambikana musambikana nita hi pfuna hincayini hi n'wi yamukela hi n'wi komba ndlela kuveni ya mahlweni a contribuir para o governo de Goiás.
9: Marito ya governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula wa umbiri lweyi ku nyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a bairu la damu wa posha administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba.
11: Higijima ilavetela domingo jmakalani nkarlo wachi dzinge 9 na 53 minutos makalani akumeka kama bulu makongomaka akuvuyelana ka vana vatiko nikutwa swifuva swa vona hiku navela akuva ku tlharihisi wa mintiro yo hambana hambana inga dialogo inclusivo domingo jmakalani matsamele wa hi yakona u hi kuma na uli kweni
12: yalo sela mze Ariel Makwakwa yalo sela munxito kuzonzeka wa Afrika Mozambique emissora provincial de Maputo, na muxa amabulu ya bombano anga diálogo nacional inclusivo malam suwa halino a dropeni tseleka matsolo lani kumintizo kutani mi sunguliki iva nyingi lava kumekaka a kola a ka montilua consejo municipal wali ka matsolo lani kungakazi hakunene kulandziwa a mintizo kuhambana hambana ka xiyenge lexi kukazi ku kombisiwa kukhazi kukombisiwa le amavonelo lawa ma bekiweke hi vahanyi tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na hakunene ku ta ve ku bekiwa amavonela ku ta va ku bekiwa amavonela ya xibisungu hi mayelana ni leswi xi nga hlayaka swoni ehenhleni ka mintizo leyi Mosangeli wa Comissão Técnica para Diálogo Nacional Inclusivo, João Sonjo, e lui, kungalikhala takavi a kombisa mukhwepo wa mavonela ya vahanyi tiko na mavonela lawa ma koliweke ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa Diálogo Nacional Inclusivo. Swin'we ka leswi nga kazi swi kombisiwa a ku fambeni ka xiyenge lexi i ku va hakunene ku ni laveko wa ku va vadyondzi a le lava va kalaka va nga ha kumeki ka mintirho ya hlawula mani kasi ke ku ni lava vambeni va nge swa fanela ku va a vadyondzi va ya mahlweni ku va va kumeka ka xiyenge lexi nakoni ku naveliwa ku va ku nga vumbiwa a tribunal constitutional hi ku hambana ni conselho constitutional lweyi a nga koni a nan'waka nakona ku hlayiwa leswaku lweyi a nga veki a tipaluxa swa nga wini ka nhlawula mani a nga auto proclamado a nga ve a khatisiwa ndzeni ka nawu lowu nga tshukaka wu pasisiwa i mavonelo lawa ma seketeliwaka hi lava va nga kazi va kumeka na ku ni lava na voni va yalaka a mhaka leyi va hlaya leswaku nakona ku jureka ku va ku khatisiwa lava va nga kazi va yiva mavhoto mhaka yintshaka leswaku ku pfuka timpilumpilu hi swiyenge swa ku hambanahambana a mpfhuka lowu nyimi wu voniwaka a ku va ku paluxiwa mihandzu ya nhlawula mani ka kombeliwa nakona ku va wu pfumbiwa vambeni va navela leswaku a mihandzu ya nhlawula mani mi nga tiviwa hi masiku mabibyi kumbe mi nga kali mi nga nhluli a mavheki mabibyi kutani hi leswi nga kazi swi dokadokisiwa ndzeni ka mabulu lawa ya vumbano wa nga diálogo nacional inclusivo namuntlha malandziwaka halino a doropeni bya le ka matsolo Ariel Makwakwa.
11: Kani mambo domingo jmakalani ha tshemba leswaku ku fambeni ka mimpfhuka mitaka hi nga ha kuma yentelelo ya lawa ni man'wana hi ku kongoma mintirho ya radio Mozambique emisor provincial ya ka Maputo. I 9:57 a ka hana a ku va ha ya mahlweni ni lexi xiyenge loko a nga le ku va hi tlangela ku nge ri khale Fatima Vidad a ta sungula ku veneni a nkenta a tlhela a sweka swa nyamuntlha hi ku tirhisa lerimi la xiputukezi mhaka yi nga yalisima David Ntimana.
0: I swona hi kumekile gingirika ni mingiseto wa hina ka mintirho ya yena ya mavoko layi landzaka siku ra namuntlha wumune hi gemeta kola xiyenge lexi xi kotlanaka ni ku va hi gemeta xiyenge xo rhanga ka siku ra namuntlha no veka mawuwana julu wa 2020. Hi ni ku tshemba leswaku loko a ni ta ma hlayisa hi ta tlhela vi swin'we ka minongoloko yin'wana hambi kumbe kumbexanaka mundzuku rixaka
11: loko xikwembu xi hlayisa hi ta tlhela hi kotlana kola hikuva rito hi wo mphamo wa hina rito hi lo leyi jisaka.
0: Bye bye.
13: Gingirika Maputo vusiwana byi chava mavoko.

0: tenda na ku i 6 metros. Então, a cavana lá vanga gama va ve que vai ali 7, 8 ca tenda lá ali um para va cota ku veni va sa va huma a escola ku sa ankama wa escola a u chai diretor wa escola a lava escola para a escutirisa ku sa vana sera para vanga na escola. Então, i veni ntirho wu kulu wa ku kada tenda li ya tshama li ni 5, 6, 7 wa famili. Então, ka swoleswo a swi vevukanga a leswi nga famba hala sweswi a 6 metro luya a nga ku sigiri para a ndyangu wa munhu u kota ku u yekela kona hinkwawo ja hi nyimpi leyi nga hala ya ku van'wani va ku hala manje na tihluli cuvuki haleni leswi lava vala swaku va kolomu a haleni u fixi va tlhelela leswaku va tata vona swaku mati leswi ma tswaka va yenca yini para va rekopera ra minchumu ya ka vona hikusa hala a ku na nchumu i nkangala a ku na nchumu mejumu xa para vanhu va kota ku va hanya va li siguro.
1: Hi wani mahanyele ya vahanyi va le ka fixi lava va sentiweke enta hi doxi kumbe ni ku tlula va taleriweke hi mati ni van'wana ndzhaku ka ndhambi ka masiku ya namuntlha?
0: A mahanyela ya vanhu va nga ka ntsengo lowu ni nga wu vula hinkwavo a mahanyela a ma tshamisekanga vhela hikusa swilo swinyingi va nga swi luza hikusa ku ni tindhawu leti mati loko ma na kolomu ku kahlula ka ku tshwanyana loko yi nyima mpfula maxikuni mimbangu leyi ya ku ku perigozo a minchumu hinkwayo va luzile entao mahanyela a ma tshamisekanga.
1: Swa nga murhangeri wa muganga chef de quarteirão marito lowu nga ma vulaka ka lavo va rhangelaka ni mfumo ni lava va nga kotaka ku ve nini va hi pfuna hi xo karhi yelano ni mimpfhuka leyi hi kongomaku ka yona ya timpfula hi ku mpfula hi liya ya ta na hi nge se kota ku ve nini hi pfuneka hi xa ku karhi kumbe hi pfunekile kambe swi nga tshamisekanga hi kumile lona kambe li nga yeneli hi kumile seto wa mathayela kambe ma nga ringani hi endla yini ku nga vuliwa yini ka mpfhuka lowuya hi kongomaku ka wona?
0: Lexi a ni kombela xona mina ni kombela leswaku ka mfumo a leswi vamatiko va tisaka para va ta ta pfuna xitshungu lexi swi va fikela hinkwavo a ku ve ni va ta kota ku ve ni va hlayiseka hikusa a swilo swa fika manje a swi tlhasi bembe a ntiyiso ya laveka a swi fiki phambeni ka xitshungu leswi swi kombelekaka ku ve ni swi poyela xitshungu hi ku entelela ka kona entao ni tlhela ni kombela leswaku a mavhala lomu fixi lomu ma laveka a hi leli so u nga hambiwa lani wa ku ya hala a ku laveka ndlela ya ku ve ni a vanhu va pfuneka hi tindlela leti kombelekaka vanhu va tikarhata va matiko va buyisa minchumu yinyingi leyi mina ni yi voneke Philip Samuel Magaya maxa yi enelelanga ka xitshungu leswi tengi ni swi hlaya hikusa swa karhata ku ve ni a minchumu loko yi fika para yi pfuna xitshungu yi gama yi nga ha fiki ka xitshungu lexiya va ti pfuna vona tihosi ti tlhela ti pfuna swi fambelanaka ni siwana ja hi leswi ni karhatelaka moyeni wa
1: kasi hi ni ndhava hi nga swi bala swi basile murhangeli ku na yini kola ka leswi tisiwaka a ku kongoma lava va taleriweke hi mati lava nga ka ku xaniseka leswi u swi voneke hi ku yo swi vona phela
0: so xa ku sungula i swiambalo a loko swi fika swiambalo lava va nga kolomuyani va khetela mpahla leyi ya yinene va veka tlhelweni va teka leswi swo ka swi nga ha pheli va nyika xitshungu ni swi vonile hi matihlo leswo a loko ku tlhasile timhaka to ta maxapa leti a van'wani ku hala va a va tinyaki para a kuma a mukhukhuluwa a maxapa lawaya a nyikela mali hikusa leswi gami swi fika tindleveni ka mina va hlaya swa ku hina yo nyikela mali para hisa ya ku sigira ku nyikiwa maxapa entawu lowu a ka nga na mali a nga ma kumi maxapa entawu ku rhwexiwa nandzu phela chef de quarteirão a nga lwa ni xayela loko va swi vona va pior leswa ni hambani ni swoswa swa timpahla to tiya ta ku lumba komite a komite a NGD NGD a koho i nga yena a nga vumba komite leyi entao hi ni ho hanya marestu ya ku hi tirha ku mobilizara vanhu para ya va ya pfuneka hala va tlhasa hala va vona minchumu ya tingana se mavono ma tumbuluka ma li ka hina ma chef de quarteirão ni liderance nga hosi ya hina loko yi hi byela swa ku byela ni xitshungu swa ku a va humi va kota ku va ni va ya pfuneka a mbangu wa siguru
1: ka mahanyelo lawa hi nga ka wona nyamuntlha ku ni lava nga le a Philip Samuel Magaya mahanyelo ya vona hi mavona nge a ma hetisekanga hikuva swi nyingi leswi murungulaka leswi swa ku swa ha choda a mi navela leswaku ku va swi hetiseka a ku va misuka la matini la la fish ku nga endleka yini hi ku tshamiseka ka swona ka wena murhangeli wa muganga
0: a leswi a ni kombela swona a makhwati manyingi district ya Bohani loko ni nga phazami ni 33 bayo entao.

Mawungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo. Muhlayi Roberto Mdlovu. A Mosambiki ku engetele ka nhlayo ya vanhu va ku lavetela mapasi ya ku yenza hi wona va ri vatirhi va migodi ni va ku tirha tihandle ka tinkomponi hamasin'wini ndzeni ka ku lulamisa rhesa leri tlhatamaka vudumeri byi endliweke bya xenofobia tikweni ra Afrika-Dzonga. Xikombiso, pasaporti leri thyiwaka ra kaxitanyo ri kombeliwa ngopfu hi vanhu lava va dumeriweke hi xenofobia va va vuyisiwa Mosambiki. Hikwalaho ka mhaka leyi, murhangeri wa mitirho ya Migrasound doropeni ra Maputo Felizardo Jamaka a tlhamuxerile leswaku pasaporti ri kombeliwaka ri tirhela ntsena vana va Mosambiki lava tirhelaka migodini ni masin'wini atikweni ra Afrika-Dzonga a ri kumiwe hi munhu kwalikeri. Felizardo Jamaka a vulavula namuntlha ka vatsali va mahungu doropeni ra Maputo loko a tlhamuxela ntirho wu landziwaka wa ku kombela mapasaporti xisindziso xi vangiweke hi vudumeri bya vanhu va ku kala va nga ri va Afrika-Dzonga tikweni leriya ra muyakelana. Xiyenge xa ta vudavu xi hundzankulu xa niyansa ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka xi luzekeriwile ngopfu hi vuyivi bya mimirhi ya ku huma ka mintirho ya ta vudavu hi xiyimo xa tiko. Munhu wa timhaka ta ku yiva mimirhi ti humelele swibedhlele swa Nomba, Mitava, Matamba ni Xilumbu xifundzankulu xa niyansa. Mangulama mangaliwile tolo hi murhangeli wa ta vudavu wansati ni mahanyela manene doropeni ra Lexinga Marcus Vajivel. Mahungu lawa a ma hlayile loko ku endliwa nhlengeletano ya ku kamba xiyimo xa mintirho ya ta vudavu wa niyansa ni ntirho wu fanelaka ku endliwa ku va ku siveriwa vuyivi bya mimirhi swibedhlele. Mintirho yi famba gwatsi ya ku yaka xitarato xa ku tlhanganisa Mandimba a niyansa ni Malema xifundzankulu xa Nampula xi pimiwaka hi 35 wa makilometru. Ku fika swoswi mintirho se yi endliwile hi ku tlula 55% na ku pimiwa ku va mintirho yi gama hi Dzivamisoko haxawa. Xitshembiso lexi xi hlayiwile hi murhangeli wa mintirho ya ku yaka ni switarato xifundzankulu xa niyansa Kitson Makaza. Ntirho lowu wu seketeriwa hi male yi kombeliweke hi mfumo ka Banko African Disinvolvement yi humeseke xipimo xa ku tlula 1 700 000 wa timetikalo. Ntlhanu wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi vusiku bya tolo ka timhangu timbirhi ti nga humelela hi ku hambana doropeni ra Kabu tikweni ra Afrika-Dzonga. Mhangu ya ku sungula yi humelelile mugangeni wa Tavelsky lani vavanuna va ku hloma va duvuleke movha a wu ri ni 5 wa vanhu. Ka vona vanharhu va tekele ku luza vutomi lavan'wani va heleketiwa xibedhlele. Yin'wani mhaka yi humelela mugangeni wa Philippi East loko maphorisa ma hlamula ku duvuliwa hi tinsilavoya ka muti wo karhi kutani ku dlayiwa mune wa vanhu vanharhu va vavisiwa. Mi twile mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo rinzani ya wo ra ha ritaka.

0: tana hikuva hina haleno hi tele ku tata patsana na n'wina vatswele va hina a hi swona swidumu
1: hi swona u ta va u tiyisile makwakwa nkongometo wukulu wa ku ta kwezu haleno hikuva hi ta yingela a swifuva swenu hi yingela a ku vilela kwenu a va hine hi tirhisiwaka ha n'wina swa nga ndlela ya ku va mi kota ku vulavula hinkwaswo leswi swi nga swikazatu a ku cinca vutomi a swi wolovanga mi suke lomu faka mi li kone na mahanyelo ma le man'wana kutani mi kumekaka muganga wun'wana mahanyelo i man'wana hinkontla ya swoleswo swi nyingi leswi swi cinceke vuton'wini byenu ni mahanyeleni yenu tirhisani michini yezu tirhisani a vukone byezu haleno a ku va ndzeni ka moya wa ku zula nakone ndzeni ka ku nyoxa hi kota ku va hi kombisana ndleleni ya ku va hi twisisa leswaku i ntswini leswi swa nga vatshami va muganga lowuntshwa i wuntshwa kun'wine hikuva hi lomu mi kongomisiweki kona ku va mi ta sungula kona a vutomi byenu leswi n'wi vilelaka ni leswi n'wi navelaka leswaku swi va swone a ku va mi kota ku va mi hanya vutomi byinene
0: a xalisima hi lexi a nga kona loyi a nga ku hlayelaka leswi swi ku vavisaka wena hikanyingi u nga ya ka dokodela u ya u ya fika va nge ku vavisa kwini ka koke se u va kombala ka dzolo na kwe ku vava ka nhloko swi ta lungha loko u ya ka dokodela swi lava ku ya kombisa yini la ku vavaka hi ntiyiso
1: na ko makwakwa loko munhu a twa ku vava ni ngisa manitwa a kuma mana wa makwakwa loko munhu a yingela ku vavisa li yini hi yoleyo mhaka
0: ala a lweyi a tivaka lexi ximu xanisaka hi mani a yi li ku va u ba mavoko bela radio musambiki hikuva a hume a xitikini le a ka matsolo kambe a ta kwini a ta tipatsa na westevhele hikuva loko a tipatsa na westevhele ku ta endleka yini leswi u swi lavaka wena
1: swi ta lungha
0: u xaniseka hi magezi wena ha swo a lava magezi a hi vovo lava hi nga va koka va tata le garawolawa

0: matadlangu ya ku hi hanya ka wona leswa hi swi yalanga papa hi ku nghenila lijise ni ya vo yo buya va tleketlela swa ku dlana va pakelwa hi movha munisipi a hi yalanga hi ku sa a hi nyimela ku yini swa ku epra loko ku vuya ndhambi yin'wana hi ta kota ku hi nyikiwa ka ku hi tshama se vhela swoswi ku humeleli ndhambi hi nyikiwile ka ku hi tshama hini a matadlangu a voyenche ku xamadela hi malista va ku xamada vito la wena u famba u ya wa kombiwa tadlangu a tadlangu wa wo lukuma na libasili papayi matadlangu hi makumi na mali makhwati na mani mindzenge a wo tivonele hi ku sa a loko munhu u ya wa mu komba nhovo u fanekele ku mu nyika bucha u mu nyika xikomu mu nyika kawula a ta u mu nyika sahu a ta kota ku yini ku a hlahla ndhawu liya a basisa a swilo leswi a va ha swi kotanga ku a siku leli wena u suka ka va wu komba ndhawu a munisipi yi landza hi ndzhaku hi maha yini yi ku phakisa swilo leswi u ta kota ku famba u ya hlahla khwati leyi u ya ka wa tshama ka lowo hi ya tivonela hi hlahla makhwati hi tshama ku fika siku la ku va ku va ku xamada u ya wa resebra material va vuya va ta ku yakela xiyindlwana xa wena xa seti xapa wa yi vona seti xapa papayi mini ni ni sinku wa vana a vana va mina wa ugamu a ni dza se jana ni nga yi tlela ni vana lava hinkwavo la ka seti xapa hi swinono a swi vevuki mara hikuva hi baleka ka mati a nga lowu siwana hi nga ka lowo ha pfumela ku hi tlimbana ni vana kola hi tipetsa masangu kusukela ka ya dza se janeiro pra nyamuntlha ha tipetsa vapapayi hi va veka tlhelweni hikusa a yindlu yitsongo a makondisoxi ya ku kuma ku tlhe hi yengesela a hi nawo se hi sitwa sawu na lo nawu lolelo papayi ku ni lava ku vamambuyangwana ni kumakuma wo maxapa lawa o xiyindlwana xo lexa seti xapa va xi kumanga va li ka matendi na va li sexi famili swa karhata papayi wa vona sexi famili mina ni ntirexi wa vana luya ni kwatru luya ni singu luya ni sexi a ni nuno ye ka tendi la lin'we swa karhata swo leswi sitwa sawu leli va kumekaka hina a va hanyi o hina va resentado hi hanya hi hlangana ni sitwa sawu la ku fana ni lelo se minchumu ya ku swi lava a mfumo leswi wu nga hi veketela lomuya o lava va nga ka matendi la wana va le sexifamili a mfumo ni televizawu ni radio yi nga famba hi tadlawu ni tadlawu tendi ni tendi muti ni muti ka xiyindlwana ni xiyindlwana a famba va vona sitwa sawu leli munhu a le hanyaka va famba va vutisa munhu ni munhu swa ku leswi u nga la a ma tshamela hi wa a ku kazata loko u hlanganaka na kona hi kwini hikusa munhu a ta swi kota ku hlanta ku zuleni hi ku laka lexi xa mikrofoni a munhu a ta chava ku luya va ta ni tsala vito vamundzuku va ta ni hlongola va ni tekela tadlangu wa yi vona mhaka leyi hi lexi vanhu va chavaka ku ta vulavula la ka mikrofoni
1: inaka hikuva mi kumeke a chance yoleyo ya ku va mi vulavula hi pfumelani hi vutisa leswaku mahanyala yenu halenu amugangeni lowu mi zuzeliweki kone hi wani ni vanhu lava mi tiki matata va kuma halenu
0: hina papayi loko u fika atikweni la munhu u fanekele ku swa kazata a swi kazati u fanekele ku u swi yamukela u tlhela u ti adapita ra ku u hanya ka swona swo swiya ni ku kazata ka swona hikusa wena wo vuya lo a wu na nkaka a wu na gegeli a wu na nchumu a wu tizi se u fanekele ku yi loko va ku a hi fambi ha tsema tihunyi leya u fanekele ku u swi pfumela papayi hikusa u vilela yini a ku mundzuku u kumaka ku na wena u ya tsema lihunyi u ta tshivela hikusa wo va ni fugawu a wo va ni phalasitofu wo wena wu yo ta wu ta kombiwa tirheni leswaku hi leyi ntse
1: kutani vone va yakitiku va mi yamukela njhani n'wini mi zuzeliweki hala ha yi ha 25 June ku ta tlhasela haleno
0: va hi yamukela hi timbilu ta tinene maji na vonawu hi ku vona a wu sweti bya hini va gama va tlhe va ndzuluka swi va kazatela vone hi ndzuluka hi kumeka hi ni hi nga ku se ho va hinkomu duka vona riki namuntlha u ta kombela mathapa mundzuku u ta famba wa kombela lexiya se ya ta ku a lava ndhambi laha hi nga ku hi mini ni nga va tisa lowu wa swi vona swoleswo hina ha byeliwa hi ku swa loko hi famba hi kombela mati papayi va hi byela swaku va hi komba tinhova ku famba kela leya ma ta huma mati hi fambile hi kela swikhele hi kelile swikhele hi phuza ni timbongola kolomuya hi phuza ni tihomu kolomuya hi ku karhala hi lawaya hi ku vona swaku mundzuku podupfuka ya kuma swaku wa mbongola yi nyikola.

0: exithelweni se hiku swi hala amakhela na abali hi tiva ni swa ku ni makhela ya ku tshuka hi nga mativi hina tedeku hi tiva laya makhwizi ya marelo ntse maralo muku ni makhela ya ku tshuka ma kumaka koloma ndzeni ka mati machi hi ka hi phuza na wona hi ya va na mati lawa ni makhela se i swilo leswi hini hikusa hini ha chava ku nyamuntlha mundzuku muyela na tivwa ni kombela mati ku yena ni mpopi ni kombela mati ata kazala hi wena papa hikusa hi yo vuya a hi yo yenza swixonga lwi anga yenze ku sava mudzwe wa gamasalisa ku na famba hi ta vona na lembi linwani se hina hi yo vuya lomukatiku leli a mfumo hi wona u fanekele ku hi yencela leswi swi fanekeliki pra hini hi pumba a wusweti lebyi hi nga ka byona hi nge fambi hi sola tihosi ta tiku leli o hi sola vahanyi tiku va tiku leli lava nga ta hi yamukela a hi nge va soli a va na nandzu a va na swoni lava fanekele ku hi yencela i mfumo wa hina lowu nga hi susa se wi hi tisa lowu ntse
1: ha sungula ku swi kuma leswaku hi ya kwini va byela swona mama a ndhambi yi ku kumile yi ku kuma na wu le kwini u swi tivise ku yini leswaku mati ma le ku teni
2: mina ni ni xitori ya baba
1: hi lexi mi ni lavaka xona
2: mina a 25 December wa tedeko loko Geraldina buyile hi wombirhi wa kona ta mbala leswaku phela yi tlela namuntu vonele ku mpfula ya buya a buye na mbalango va swi hlaya va swi hlaya va swi hlaya loko hi muka kaya madyambyeni ku sungula ku tsutsusa ku sungula ku tsutsusa loko swi ku 23 mina no pfuka loko ni xika mbedweni ni kandzela hansi ni gama hi lomu a ndlwini lexi ni nga huma na xo i pasi ni timbuti timbirhi ntsena loko ni huma tedeko ni usiku se ni banyanga ka mavhezinyana ku ya n'wena pfokani a mate a mati ma nghenile mavhezinya aye ni yo huma timbuti timbirhi ni pasi ntseli nga le henhla ka mbedweni ni nga teka ni gaqala ni tsutsuma ni ya bokwani manje hi nkama wolowuyani a swi kotekanga ku ni suka ni gamele loko ku hele mati ni tlhela ni ya tshama ni ta ku buya 24 hi tama hi ku pfuxiwa ni mpundzu hi guduliwa ka hi mati somo nghena ni buya lomu a swi nyingi vamakwenu va mehe va khanelile i ni la ku fakaza mhaka ya ku ya nkoka ya xibedhlela ha so ferera hi xibedhlela a n'wananga xigumandzeni xa mina hi mukama yo liya ya madzaseti 30 o phuluka n'wana laye partido a tihosi to veketela mimovha lomu se a sala laha a humesa n'wana va yamukela n'wana va yinga na va va ya khelisiwa hala va ngo hi wiseni ka ku jika mimovha se ka khulula va ku tlhelani mo ya ziya makamu loko va fika ko layani va nyimisa mimovha yana phalafeni se va vitanana swa ku sokori hi ku n'wana wa vanhu wa hela wutomi la va lihi para ya panziwa hala o huma movheni a ku ni khongeleli vhovholeta a mu khongelela o humesa n'wana a xitaratini a partido hi koche xa mhaka leyo bava va mina ni ve ni njombo hikuva a xikwembu xi ni rhandzile yena ni xin'wana ni xa yena a va sofereranga manje van'wani va makwenu va luza swivanani hi ndlela ya ku fana ni yoleyo lembe ni nga hela hi luze xin'wana
1: a yi liwala ya ku fakafaka swimpfulana kumbe
2: pfula ni ya ku buya hinkwawo samo yo tlhangana
1: mash a xinyimo lexi u ke u xi vona ka mahanyelo ya wena kumbe swo sungula
2: mina no sungula ku vona ndhambi ya ku yi ni kuma njhe tikwarikele manera hi ku hambi ya dojimile a yi ni kumanga yo yi vona swa ku hi leyi ndhambi na ni li fumento yo vona mati loko ma famba a ma ni kumanga hi ndlela ku fana ni leyo manjhe lawa ya dojimile 23 no sungula ku ma vona
1: Faustino Sidomo hi wola u ke twana ku vulavula ka a khamuxelaka hlaya kutsongo i mama Clara loyi a hi nyikeke a mahungu yelano ni leswi a swi hanyeke mi nga hi byela yini kusukela kwalano ke Faustino Sidomo mama avito mimani swi yencise ku yini loko ndhambi yi ku kumile
3: mi ya jali ka Manuel Ngwenya a mati for example mina ni wa hale ni bohana baru a mati ma ngheni daka 14 de fevrero komo hi sixela notisa ri va hi vhiza leswaku a mati ma ta buya koma hi ku talvege mi nge humeleli ma endle swa ma nga endle dojimile 23 ni 24 loko ya 23 ma hi kumile maji a hi va nga yi voni sorta u nyikiwa xipasu ni 24 ma hi kumile maji a hi va nga yini sorta u nyikiwa xipasu ya dojimile 26 ma ngheni dia 15 de fevrero 4 fevrero no 4 janel 4 fevrero 2026 na minha zona, zona Zanga, mas ninguém dia 15 de fevereiro. A dia 14 de fevereiro, aí eu sou salada muito e uma. Ah, eu amo uma, mate. E dia 15 de fevereiro, isso que é a município. Município, isso que é município, 22 horas até Mabanja. E não foi, foi, vai o gamo, vai isso, o município até Mabanja. Mabanja vai ter que beber lá, Felipe Samuel Magai.
1: Amanhã, ele vai ver o ano, ele como fica ele lá, Felipe Samuel Magai.
3: Por exemplo, isso que dia 15, a município Abuani, Boiabla, Felipe Samuel Magai, mas 22. Até 22, Luéio, e até Lili, não tinha como, não, não, eu tenho jeito, era com ele. E até Lili, dia seguinte, dia 16, e Tamil, todo dia, sem alimentação. E a Boiabla, até Itega, o Boiabla, vale chefe, depois uma coisa assim, a Bata, e Nica palestra. Só que vai tentar ir com a Amba, dois, o Aminti vai começar a conseguir. Santo Nena vai sussa, vai passar na Mambanha Lavanga, vai sussiwa, vai boia além. E dito feito, vai sussiwa, a sua foi mata 16 ou 17, e boia além o Felipe Samuel Magai, e está se começar a vai aquela vale, ainda vai chamar além o calavo, chega a timbita para itacota quine, a cucumisa, mas também naquele dia no Alfenja, a sua filha possível, só com quando puder ir, dá por cá com leva que vai resistir. O batalho bateu a choco, uma coisa não vai na vangaki. Acho que vai ser possível impossível. Enquanto o Yanjani, e vou na alimentação. Já a Matameli, e o Bendambi, e vai quente, e famba com na parcelamento, a parcelamento não vai dar o tal, mas tanto aí, suca com a escola. Também não foi fácil porque foi lila a escola. Porque logo ia a parcelar, ela vai maconha, vai a parcelar, vai a casar, vai a parcelar, vai a chama. Já tinha que ir a comprar, vai a parcelar, e tava uma coisa, a parcelamento para isso que a escola já não se tungu, shalom. A esquadra, a avana, para vender, para a donza, a escola. Não foi fácil, isso que a escola já não é uma confusão, não se tungu, shalom. Porque já havam aí Júlio escola prova, já vai tomar para vender, para a donza, a escola.
1: Faustino Sidomo, irmão, Hungo, lá é Macumaca Aleno, lá não ganha mais quando quer conhecer aí, não gato aí, é como a Hungo, a covaita é Machuene, Cassol.
4: Isso não é uma coisa, a conem, calado, Luengra, e Aleno, e tá com ela com a minha, ela vitu, a vitu, me mane?
5: Roda Xadrek, Paulo de Neves.
4: Vovó Roda, a matela e Aleno, a meu ane.
5: Hitili makadambe papa hiyo taliluwa imati.
4: Misu kela kwine?
5: Misu kela 25 December mazambanini.
4: Saye nchisi kwine inga heti sanzara nyana kutongo shiita na shakone?
5: Ahosi hiyo famba vavula ula vai njede. Lesha kwa kusukani, sukani kusamate matasa. Makinzoresh. Amatimata vena matadidi. Entamu hisuka, hitutuma ya munisipi. Munisipi ya Afrika hii. Chelitari wa mimoveni, hibu ya haleni diritu.
4: Kutani matasale ni yenu halenu miya
5: mkili? Hiya mkili ube nge himbe papa. Hiya mkili mwintu bemba, hitayisa, ante le shuanga za vasungula kuhidistribuira materenu. Entao, bahi nyiketa la materenu, bahi nyiketa la mashapa, shapa nyana, pronto, yukuma kuwa hiyake la mkuku. Lukuli mina mkuku wanga, uya kulu maa sochu. Hiyo wana wanga yaka mkuku wanga.
4: Kutani, ama ya velele ya kone ya materenu, maye nchiwi ila asfala kakone, miya mkele kile ntrenika, vaya kitikula wafaka wakumeka kumigangali?
5: Si, vahi ya mkele ninge himbi, mina anisewone shikaratu, vahi ya mkele mwintu be, vahi chaisa, anteni shushu na mwintu. Se, shushu, leshi nishikombe laka, kavona vahi kivatiku, anu kombele shoku, kumbinenga tukugele, pelu menji loko, avo hinyekanya na daunyana wako hirima, okumbe, fuyanyana leswaku para heta puneka
4: kutani hindlela ya swikazato hi ku tsemakanya leswi mihanyaka na sone kumbe mithlanganaka na sone siku dzinwana dzinwana ku muganga wuntshwa lowu mikumekaka kona hi swini swa kona
5: papa ispertana magezi amati mati hi le nhlomulweni wukulu wa mati amati hi nwaka loko ma vona n'wana nga ungetiyeli I mati ya kutshuka swa ku never la pena. Hi wola hi nwaka wona. Dipuxi loko li swo swimasikwanyana wola wa. Kumbe himaka ku titimeta hi ntamu. Se mayetla na wona wa ka hana mati. Wa swona. Se hi leswi swi hi chavisaka hi ntamu swinene leswi. Xa ku ka hi nga kumi mati a hina mati n'wananga.
4: isone hi tlangelile makwakwa mazitu ya mukhalabye loyi a hlayaka leswaku a masukele yakwe halaha ya 25 de junho ku tlhasa halenu 25 December isone ku tlhasa halenu a xitevhele hi avelo wa manene nakone va kotile ku va va tivisiwa hi nkama wunene a ku va va suka va kongomisiwa halenu nakone va kume ku yamukeleka hi laha swi fanelaka hakone na va seketeliwa hi hubyana ya ENGD.
1: Mibane u nga ni byela yini hi masukele ndhambi yi nghenise ku yini lomu na mi li kona yi ku kumise ku yini mi hanya njhani lomu mi kumeka wu kona?
6: Hi swona papa Yinhlekani ya wuxeni hi mina Mertsa Salmina Muxavi ni huma a Circle Gym Mazambanini a mati hi ndlela ma nga hi nghenele wona ma hi ngheneli hi nga swi nyimelanga va ku mati ma ta nghena hi makinze hi nga swi nyimelanga hi yo gama hi tshama mati ma ya nghena hi huma hi famba ka vuya mamani Geraldina hi suka hi twisisile xikhalo xa yena hi vuya hi tekiwa a Block Doge hi vuya nte mabanga aloko hi sukile a mabanja hi vuya Philip Samuel Magaya hi kumeki na hi baliwile hi fika hi xamadiwa mavito hi kumeka na hi famba materenwini nyamutla se hi xamadiwile hinkwenu na hi li kona xikolweni nyikiwa matereni maxi a mun'wanyani ni mun'wanyani a ni maphandhela ya yena a ni ku pfuka ya maxamba a ya kwini maxi a lomu ka tiku leli loko u ya ku phandheni va fika va ku lava ndzeni ka vhiki va nga ku kumi a munhu enormal a ya tirha na a tshamela senwa gama vuya hi mafinisemana hi ku a ntirho wa karhata enormal huma bya se store u nga na mali ya xapa u tshama ku hala u tswaliwa ku kona u ta vuya hi sabado hi dozi maxi loko u fika lomu kuma swaka a tereni li tekiwile hayi swi tivi swa ku mahanyele yi ta va one a ni na nuna ni na nchumu ni yo tswala vana ni tekeliwa a wanuna hi munhu o ni tswala vana ni tshikiwa hi wanuna ni gama ni ya tekeliwa a tereni funzi pra ni hanya kwini ka leswi ni ngo taleliwe hi mati loko ni ku na famba ni phanda maxamba hi swona kati kuleli prani yakwe ni kombela nhlamulo siyanga hi hlamuleni siyanga hi hlamule amatereno mateketeliwa mina ni echayini ni zonda kola ka ku materelo matekiwa matekiwa na kuni va munhu sipu njani
1: Faustino Sidomo walawo mahungu makuma ka haleni u nga kota ku va u hi nyika titsongo ka leti ti enceka ka lani u va ka na ku li kona
4: hi swone hi ta yingela un'wana mutshami wa xitevhele lweyi kunene a ta ka hi kontara la kutsongo mayelano ni matele ya ki haleno a vito mi mane
7: a vito dzanga hi mina Maria Batista Hon'wana
4: mi haleno kusukela dzini Maria
7: kusukela 2024
4: kusukela 2024 mi haleno na mi sukela kwini
7: na yi sukela Bairu Fisha bona
4: kutani a matela yenu haleno a vi wane
7: a ma sasekanga matele ya ku fika lini hikusa a ndhambi i hetele hinkwaswo vutomi ho vona nyama yi hanyaka maxa timbilu se ti fikhale hi mhaka mo a loko hi suki hi ndhambi va famba hi teketela hi movha munisipu va hi nyika mabota va hi lombe ku devhi ya yini kasi vo tlhe va teka hi buya hi fika hi xika xikola Philip Samuel Magaya a ka sala hi hetela hi malisa senta wa vanhu hi ni swivana ndzwa switsongo a swivana swi na ku vabya va bisa va Saudi a va hi tendera normalment a swivana swi va bona maxi a madeli ya in 2024 e ni ro swimhani vava phe a xi londza xi nge suku sa swakudya hi swi vona maxi a madele a ma nga fani hikusa loko hi lava mthumu a hi swikuma swilo swa maxi a madele a malimali a mpunga wa nyala ni wuxa swi tiva ku jovela ra swakudya swa ku leswi a fejan siku ni siku era fejan loko u lava swa ku cinca ti ngu ku famba ka vhizinyu u lava khale u ya kombela xitsawana u biha ku sweka hi tlhelela wena hi kota ku maka a madele wu manene swi famba va hi teka va hi nyika matereni hi hlahla matereni ma va bon a hi yeni ka ku pura hi yaka mina lexi ni twaliwa ni tivi ku tsema a lexa xitaka ni fambili ni ngena noveni mwana omini ndenge didwe mwanyana ni tsema sta era chumanzana chan petel kulava avangwa matenda wena ko ngalikumi tingu lava xitakota kota ku yini u jama ka plana u gwimba u yetlela amthumsha yini swinyingi a swingete ngena hi be ta tsama masha inga tsami ko mforo burika hi pane muke ya vona leswi nga sala makaya ku sani ku lava hi yivela loko hi pane hi buya haleni va ku fambana miya tika mthumsha ngweni hinkwaswo mu buya mu ta tsama lomu va hi nyika muvha munisipi hi tsarisa mavito u ya teka muchumuxi buya maji a yi tekanga hinkwezi ku xiyindlwa ni xo xa hele ka xiho xa makapulana ni va ra normal hinkwaswo buya u petela swi yanela hi tivhirara lo mi nga tivhirara koho mati lawo tinyake hi ya riyo hala hansi hala hi ya kha koho ni n'wana ndzhaku u ni xijumba u ni n'wana i mati u heta maorhe ka tika bidonzin'wi pro buya u ta endla hinkwaswo a swi nga yaneli hi kela swihlovo swi huma mati maji loko ma matilava mahuma pele maji singa mabidon konsegira loko xa swi nga hapeli ku va ni seka ni ya hi dozo mabidon wa ha konsegira tingo do thelo ya ri hi ya hi ya buya hi tshama a maphandela a mabon a loko suka u muka ku fana xa nga swihlama na liya u ya phanda u ta kota ku kuma ximata but tatekaleni a loko va hama va nga yi va ku kuma a wu ri xikariwa xa ku luya nga tshami ta teka tirheni ndzi n'wi hanyi mamiyasa matirheni lawa tingu tsutsumatsutsuma hala bra hala
4: I va mani lava va tekaka matirheni
7: i tihosi to tlhela ti hi tekela matirheni hi vo va tlhela va ba va ta hi tekela hi va munisipi wa swi vo se a xi hi tsakisi ku nyamuntlha lo ximile 24 pura nyamuntlha hi kombela magezi pulimenji magezi ku loko yini magezi papaya swa swi koxi lodani swa hina hala swi nga ngheneliwa hi mati swi nga nxa a dume ta be hi tipetela xisa majeni u xavisa mati maji imeji masi magezi a mabuyi hi kuma tinyimba hi loyi n'wana ni mutswalile ni mutswale xitaratwini phe ni sungune ku lin'wa hi 20 mahora vana mphuluke hi seji 20 a bosa li xitorala nandlintshini andlwini yo tshama a ku na movha pra ni u kuma movha ti nyake ni humesa 1000 jumetikaxi ni ta yi kuma ku yi 1000 lani yo tshama a ni endli nchumu majini yi juli hi matlhelo hinkwawo hi ku sa nova mali va biya va ni teka va nheketa xipiritani ni xipiritani xifika ni phuluka ndleleni maji epa swi famba hi tindlela hinkwato maji a swi tsakisi mahanyelo hi nga ka wona a swi tsakisi va sungule ku ligarela maposti va ku maposti ma ta buya ni magezi handleni nyamuntlha maposti ma yo nyima man'wana hala se vo sahelela maposti hala vo susahelela maposti hi ku a ku vuyi gezi
4: lava va tlhelaka va susa a maposti lawa i EDM kumbe i n'wina va yaki tiko
7: a hi va tivi mina ni nge confirma ri ku a ndzi tshama ni tlhangana EDM maji loko u famba ku swoka lava sahili li sukile wa swi vo se a xi nyimu lexi a xi tsakisi hi nga ka xoni bembembem hikusa hi na nkama wa livhi ro ku u tshama kumbe u si xitira kumbe u endla lexi kama ni nkama ti ku tshama kolo u nga suku ya mbangu u gadela tirheni leli kuva li buyisi nchumu laha ne mpunga ne nchumu a li vuyisi nchumu phe nomba ti humu ti phanda swa karhata
4: hi swone hi tlangele leswinene makwakwa n'wana wa tiko loyi kunene a hi pfuleleke xifo xakwe swa twala leswaku hi ya hi tshindzeke vugan'wini bya lexi xiyenge xa mabulu ni vatshami va muganga lowu kambe mini ta nkoka leti mi taka na tona
1: ta nkoka hi na tona hikuva hi na mamana laha mama we swi ku vava hi kwini swi ku khoma hi kwini swi ku tsombelela hi kwini hikuva ka n'wana ndhawu ku kona laha u nge laha swa ni khoma laha swi ku fambele njhani wehe swo swa ku mati ma ta ta fika hi xitshuketa ma ku hi talile
6: a wu xini Habitu mina Celeste Cipriano. Mina soka e bardo hoje mbuluza usweni buluweni, usweni banana land. Mina ntalelo emati 2023, mangena ntwini kwanga loko yingena amagama helu. Vagami vatani susa ni famba na tsama mabanje. Vagama ku pirata nyikwa materino, gama emiya sarwa swa ku loko va hinyika materino, avaya ke majitindlu ta hini vagedle muzi. No gama mina suka ntlelani ku yini ku menta tlhela ku samati matswile. Ntlhelani tlhelani muka doximile 24 matala mati magamensa ka yindlu a ni yanga mbangu ni yo tiyisela ni tshama koleha doximile 26 matlhela matala mati a mati loko ma talile mi ni tiyiselini kumbe a ni suki ni susa vana ni susa muchumu ni ku mina ni nga ta suka Geraldine loko a buyeka ku a nga ni kuma swa ku mina yo tshama varanda a kuma mama va swa ku mati hi lawa a wu suki mhaka muni ku mina ni suki hi ku samila ni yo yaka xisati xa mina ni kuma yindlu leyi namuntlha jami ni ta susiwa na nyikiwa tereni noveni mugama mbuya mi ta susa yindlu ya nga leyi i pulani ya keliwa hi ma i pulani tshama kwini vana a kuma mali xi ni nga ta endla xoni mina mu ta suka n'wini laha mi ya mu nyikiwa matirenu maxi xi nga ta mi byela xona
8: mini ndo munyika ka mfamu tsama na muti forsala ku mushavisa muta kota kuti yakela niku mamalo ka li leswi mina pfumela ni buya halenu hi dia 15 de janeiro ayanga xikoli hini hini 15 familia yo buya ta tlase tsama hi reseberiwa le papa yi khosa le ka mamana leta le loko va hi reseberi siku dzodzodza ku na mpfula hi famba hi ya kombiwa amaterenu siku dzodzodzo hi gama hi tlhela a va hi tekanga ya xikoli hi ya kombela hi ya lugara miminti hini hi ti tshamela na hi buya hina haleni hi ta dzima matirenu hi tsema timhandzi ku yo nyikiwa sejwa timhandzi hi tsema mavalelo hi nyikiwa sejwa maxapa hi nghena hi ti yakela loko hi yakile tiyindlwini yo kuntunwara hi tshama ya lexi ni vavisaka mina lexaku loko u suka wena u ya bowa na ku phandeni pura ndza zani kota ku yaka katirini letsi loko u buya kuma swa ku laha ko tala hi mina ngi suka a ni na nuna ni kuma swa ku a ku na xifambo xa vanuna ko swa ku minenge i yo tala ya vavanuna va buya va ta hlometa swa ku na tshama kumba ni tshami majimini ka ku nga na tshama majimini tende ni phanda hikuva na swa ku ni da loko ku biya swakudya lomu va li hini ka yanga nga xikolo nompodi swi kuma a swakudya tindi swi nyikiwa vana tivi hina hi yali a va nyikiwi majina hina va hi tshiki hi ya ku phandeni riki loko voni kuma ntsuli mutsumbula vhanu mundzuku podi ni gama ni fansi ya vana va mina majina ni ku lwela tirenu lexi ni xi julaka mina kombela ku va ni tshika ni ya ku xaviseni ni ta kota ku ti hakela hi leswo papayi
1: ya sidomo ha famba ha chova hi twa a ku vindlavindleka ka vana va tiko hi ntshima a bowana laha hi nga kona na va vulavula hi swikarhato leswi va kotlaneke na swona tolo swa haleke kona nyamuntlha
4: impela hi ya hi tsindzekela vugan'wini bya mabulo yezu kambe swa koteka ku va yingela van'wana vatshami va muganga lowu a vito mi mani ha vona leswaku mi muntshwa swinene
9: a vito ni David Carlos Shawoki
4: mi pfa kwini David
9: hi pfa 25 December mazambanini
4: a mazambanini kutani a matela yenu kusukela a mazambanini ku ta mi ta kumeka halenu a ve wani ya kona
9: a matelo ya hina haleni ku zamu hi vona hi ta kumeka laha hi suki hi mchumu ya wu kazata swinene hi mhaka mune hi mhaka mati a ku tala ka mati swi endle ku hina hinkwenu hi nga swi tivi swa ku hi tsumela kwini
4: kutani a mati lawa ma tlhasise ku yini mazambanini
9: a mazambanini ku tala ka mati swi ve mchumu ya ku hinkwenu hi nga yi kholweli swaku ma ta tala mati puriki i mbanga ku ya wu tiva puriki hinkwenu siku rin'wana rin'wana hi hanyaka lomu ya mugangeni maji a hi nga swi tivi swa leswi na tshamisi swona ni nga swi tivanga swa kwini a mati ma ta tala maji a lexi ni la ku khalaka xona mina na khensa ku va va hi susile hala ka ndhawini ya risku va hi koka hi vuya hi ta vuya halenu ka ndhawini ya comfortable a mbanga ya bon ja loko hi khensile leswi hi khensela ku va hi kombile matirheni ta ku u suka lani na wu tolovele kona a mahanyelo lawa na wu tolovele wona u va u ta sungunisa yini a wu tomela nyuwana ka ndhawu ya nyuwana swa kazata a loko lexile yini loko lexa ximixweni hi fa ya kwini hi ya ko phandeni hi ya ko phandeni la hi phandaka kona yini hi phanda kwini hi phanda ku hala a bowani kola hi nga tolovela kona yini a ku phanda a loko lexile loko lexa ximixweni hi famba ya phanda a loko hi vuya hi vuya kwini hi vuyaka ka hina lolomu va njhani va nga hi komba kona swaku pa njhani hi hanya kona maji lexi gama xi hi vavisaka hi niki a loko hi sukile hi ku ya ku phandeni u suka for example u suka ximixweni u ku ya ntirhweni u ya vuya ni madambu loko u vuya ni madambu leswaku va le tirheni la wena va tekile
4: i mani lweyi a tekaka tirheni
9: alava va teka materenu ni nga hlaso i tihosi ta lomu ta muganga lowu vo lava va nga hi komba hina materenu hi vona va tlhaka va famba endzhaku kumbe va teka materenu
4: loko va ma teka materenu lowu va ma teka ku va va ma yenca yini
9: a ni nge khulumi swa ku tala a man'wanyani man'wani materenu mun'wanyani va teka matirheni wo lava va tlhaka va hi nyika hina va tlhela va teka va hamba bolada ka vanhu van'wanyani va nyuwana matirheni wo lava hi nyikaka wona hina se hi kusuka nyamuntlha laha ni suka ni ku ni ya kaya ni ya phanda ni suka laha kaya nyamuntlha ni ku ni ya ku phandeni lapa se hi ku tshama vhiki ni tlhela ni ya vuya laha ni ta vona ta ku swa ku tirhanila mina xa ni tsimiwile Vola vanga tlhavanya ka matirini. Vola tlhakata ka matirini. Vatlhavateka vanjani. Vanyika vanwanani lavanga ni mali, lava vakela ka mali.
4: Kutan a makale misame mi kombisa ka municipio leyi famisaka xifundza lexi.
9: Municipio a municipio le munu ya nyaka na yena siku le nwanani le nwanani. Matirini wo lenga ka wo hina. Hinyikwe municipio. Majiena atlakatlhatlhela ndzaku amba control atlateka materenu wo langa nyika wo hina anyika vanwana
1: atlangela Faustino Sidomo papa avito meman
10: Julie Costa
1: papa Costa Manuel ya Stevel ya lava ya mukeleweke lava fikeke xinyimu xa nyamuntla ni tolo ni kukunguhata ka mundzuku
10: kani mambu a xivitiso a mahanyelo makarata makarata ya vone ku hela ya hini na hini hi nga koni hi masiku ntswaku hikusa a leswi karatisaka muni munhu lomu vabuya hi kona xivezijani maluxani matikaya ku ni leswi a swi tirhiso swa ku mpfuna kaya kumbe xavisa kumbe swi ku yini majaleni va nga buya kona haleno epa ali muhlapfa mintantu hinkwerhu ni ku vavisekeni swinene hi ku pfunapfunana ku hi ta kota ku tlula a ndhakisana a mahanyelo lai nga le ka voni sweswi
1: u navela leswaku a ku nga endliwa yini leswaku ku pfuneka vanhu lava va yamukeliweke haleni wa xitevhele
10: i swinyingi papayi hikusa a kusukela ka tiyindlu a vana tiyindlu loko ku buya mpfula epa hinkwerhu ro rhumela hikusa epa ha swi vona swaku va le ka matlhumelo ya ku karhata swinene magezi na vona ku na magezi a mati na wona epa a loyi a nga ligala mati ma huma talvez uma vez por semana uma vez duas vezes por semana hi muchumu swa ku vevuka hikusa hinkwerhu hi toloveleni huma a u tshama na mati ma huma nkama ni nkama ja ku veni mati ma huma ma duas vezes por semana epa emukati complicado
1: kambe ka xinyimu lexi wa anakanya leswaku xitevhele lowa namuntlha a nga tshuka a ve ni vumundzuku byinene ka mipfhuka mitaka
10: eyi kani mambapayi de facto hi leswi na hini hi nga postaraka swona hileswo hi tirhisanaka na yini mamana presidente a ku ve ni de facto a bar leri ri cinca i ku rhandza kwakhe na yena a ku ve ni a bar ri cinca leri na yini hi ku rhandza kwerhu hini vahanyi va bar leri a ku ve ni bar leri dentro de poco tempo ri cinca swa karhata sweswi de facto e verdade mas nyima leswaku talvez dentro de 1 or 2 a tsiri ma coisa muito diferente lomu tlhela ma buyela muta swona swaku i nge swi hambana jani leswi nga le ka xiswona namuntlha
1: va khala a vana va n'wina haleno hikola ka ku mimovha ya ntleketlo yi tshuka yi famba hi mafambele ya vukiyekiyi va lambi swibomba leswi nyikeriweke swa swintshwa swi tshuka naswona vo swi nga fambi hi lomu ku vilelekaka ha kona maxapa makiyela hi nga endla yini a ku va seketela ku va mimovha mi nga pfumaleki laha xitaratini
10: a timhaka ta mimovha eki a ku sunguleni ka kona a mimovha yinyingi leya yitsongo leya yi li yona yi hi pakela para ku hi fambisa para ka khulula lomu bayiri Philip Samuel Magaya a yi lumba a vanhu va familia dyrin'we entawu a vo enca ku rhandza hi leswi va jula swona maji sweswi ha lwa leswaku a mimovha yi hingena a ya kusukela lomu yi famba te baixa te namuntlha leswi ni khandlaka na n'wini wa papayi ni si na ri mapapela lama kombisaka leswaku a mimovha leyi yi yi gamelaka a nakisani yi sukela a khulula yi ya gamela Bohwana tengi hamba yi famba tebaxa para vanhu va nga xaniseki leswaku ni va tlasa anasani a Bohwana va hamba maligasaun para baxa
1: swi nge a vumundzuku byinene se byi sungulile ku va byi vonaka hikwalaho ka ku tinyiketela ka n'wina varhangeri va muganga lowu
10: kani mambo eke munhu loko a le ku hluphekeni a nga pimisi leswaku ni mundzuku a pimisa leswaku i namuntlha hinkwaswo a swi jula hinkwaswo namuntlha na mina swi jula namuntlha hinkwaswo maja a ni swi kumi hikusa a ma tshamela kona hi lamanene maku hlaya ka mina ku sunguleni swi nga hlaya swona swaku hi nyimela ku veni dentro de 1 swi cinca hinkwaswo
1: Faustino Sidomo i marito lawa hi ma kumeke ka vurhangeri bya muganga lowu wa xitevhele loko va tlhamuxela leswaku xiyimo ni matshamelo swi komba ku va swi ta cinca ka mipfhuka mitaka hi kunene namuntlha ku sayiniwe xipfumelelano lexi pfumetaka leswaku mimovha ya ntleketlo la migamela Bohwana mi nga famba te ku ya fika doropeni la ka Maputsu hi ku kongoma a ku seketela vahanyi va lana a xitevhele ka mipfhuka mitaka
4: hakunene I swidumbisi leswi swi humaka ka vuzhangeli ka vufambisi bya muganga lowu wa Philip Samuel Magaya nakone vufambisi bya xifundza xa Bowana kumbe munisipi kutani hi ni ku dumba ka leswaku va ta va va swi yingelile habyavu va yakitiku konge a ku xaniseka kwavu ku kusuhi swinene ni ku va ku kuma yangulo
1: I ku tlangela ka hinkwavo lava va tipatseke na hina Radio Mosambiki ka majambu lawa ka nhlekani lowu ka lesiku bya namuntlha milongoloki na hina hi ku kongoma ku va hi tatwa swifuva swa n'wina ku xaniseka ka n'wina leswaku a nga va kona loyi a nga kotaka ku va hi xihandla a endla xo karhi ku va ku kumeka mati lama kaleke ma nga li kona magezi ma kaleke ma nga kona xibedhlele xi kaleke xi nga li kona ni swilo swin'wana hi ku tala ka swona hikuva va kona lava nga kotaka a ku swi yangulela hi ku kongoma a ku hungula a xanisa hi hlanganaka na yona
4: a ku na ndlela yin'wana ya ku va u kota ku va u pfuneka loko a nga le ku va u tihlayela byaku leswi swi ku ka
11: Radio Mosambique Maputo
12: tikweni hinkwaro na 15 hora xinkama wa mahungu ya nhlikani

Mawungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo. Muhlayi Roberto Mdlovu. A Mosambiki ku engeteleka nhlayo ya vanhu va ku lavetela mapasi ya ku yenza hi wona va ri vatirhi va migodi ni va ku tirha tihandle ka tinkuponi hamasin'wini ndzeni ka ku lulamisa rhesa leri tlhatamaka vudumeri byi endliweke bya xenofobia tikweni ra Afrika-Dzonga. Xikombiso, pasaporti leri chiwaka ra kaxitanyo ri kombeliwa ngopfu hi vanhu lava va dumeliweke hi xenofobia va va vuyisiwa Mosambiki. Hikwalaho ka mhaka leyi, murhangeri wa mitirho ya migiration dorobeni ra Maputo Felizardo Jamaka a tlhamuxerile leswaku pasaporti ri kombeliwaka ri tirhela ntsena vana va Mosambiki lava tirhelaka migodini ni masin'wini atikweni ra Afrika-Dzonga a ri kumiwe hi munhu kwalikeri. Felizardo Jamaka a vulavula namuntlha ka vatsali va mahungu dorobeni ra Maputo loko a tlhamuxela ntirho wu landziwaka wa ku kombela mapasaporti xisindziso xi vangiweke hi vudumeri bya vanhu va ku kala va nga ri va Afrika-Dzonga tikweni leriya ra muyakelana. Xiyenge xa tavudavu xi hundzankulu xa Nihansa ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka xi luzekeriwile ngopfu hi vuyivi bya mimirhi ya ku huma ka mintirho ya tavudavu hi xiyimo xa tiko. Munhu wa timhaka ta ku yiva mimirhi ti humelele swibedhlele swa Nomba, Mitava, Matamba ni Xilumbu xifundzankulu xa Nihansa. Mahungu lama ma ngaliwile tolo hi murhangeri wa tavudavu wansati ni mahanyelo manene dorobeni ra Lexinga Marcus Vajivel. Mahungu lawa a ma hlayile loko ku endliwa nhlengeletano ya ku kamba xiyimo xa mintirho ya tavudavu wa Nihansa ni ntirho wu fanelaka ku endliwa ku va ku siveriwa vuyivi bya mimirhi swibedhlele. Mintirho yi famba gwatsi ya ku yaka xitarato xa ku tlhanganisa Mandimba a Nihansa ni Malema xifundzankulu xa Nampula xi pimiwaka hi 35 wa makilometru. Ku fika sweswi mintirho se yi endliwile hi ku tlula 55% na ku pimiwa ku va mintirho yi gama hi Dzivamisoko haxawa. Xitshembiso lexi xi hlayiwile hi murhangeri wa mintirho ya ku yaka ni switarato xifundzankulu xa Nihansa Kitson Makaza. Ntirho lowu wu seketeriwa hi male yi kombeliweke hi mfumo ka Bank of African Development yi humeseke xipimo xa ku tlula 1 700 000 wa timetical. Ntlhanu wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi vusiku bya tolo ka timhangu timbirhi ti nga humelela hi ku hambana dorobeni ra Kabu tikweni ra Afrika-Dzonga. Mhangu ya ku sungula yi humelelile mugangeni wa Tavelsky lani vavanuna va ku hloma va duvuleke movha a wu ri ni 5 wa vanhu. Ka vona vanharhu va tekele ku luza vutomi lavan'wani va heleketiwa xibedhlele. Yin'wani mhaka yi humelela mugangeni wa Philippi East loko maphorisa ma hlamula ku duvuliwa hi tinsilavoya ka muti wo karhi kutani ku dlayiwa mune wa vanhu vanharhu va vavisiwa. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo rinzaniya wo ra ha ritaka.

0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: É 15 horas na 15 minutos. Emissora Provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Majambo e a Seco Ranove, cá. E julho, lembra 2026, Ungata na Wena Mwing City, na Hikuna Velela, Kuva, Arsiku Rancoca, Siku Rinene, Eka Majambulawa, Kunene Kungarkale, Eshi Mshamfu Muita Bansimbia, 1530, Kutanisha, Leswa Kumwana, Umwana Fan Lakuveni, Akomandela, Yakutela Kayanza, Oka 1530, Ungatsiki Kutira, Kola Oka 1530, Pungandleka 1530, Yi Bansimbele Kuve, Tiro Arko, Etantiro, Kungata Telaka Muka. Ngwatsuki utsika hantire kuva seichayile haiswona hey imitsunzusha sweso switalunga siku rinwana loko endlisa sweso kambe loko uri munhu loyi arhandzaka kutsika ntiro na hikuva hlaswa ku seichayila ninge tiri ku seichayile ya aha anga ta va mutirwa kahle mutirho lonene hi loyi hambi loko ichayile loko ntirho wa hari koho aya mahlweni ku tira ku sabinzu hi rona ri tiyisaka ntirho lowu hi wu tamelaka 15 horas 16 minutos na 30 segundos hi le ka nkama ku va hi byi hambanisela na hi kongoma ku tsakisa wena ni ku pangalata ka nkama lowu hi rhambile Obadias Milambu ka na ka ku yimbelela ka ku loko ka ku na khumbula khumbula khumbula kambe vunanga lebyiya bya tatanga nkombe tanihilaha hi byi tivaka ha kona a byi helanga byo za byi ku chipi se ku nghena vana mahaxa va nghenela mhaka laha swiko swi nga endleka ku veni kunene ri nga fiki ku heteleleni risimu leri ha tisolo ha swo kutani sweswi ta tlhela kambe n'wi rhamba ku va hi nyika rin'wana risimu leri hi nga ni ku tshemba leswaku ri ta famba ku za ri ya fika makumu.

0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Oxo kuvala mngani, imakamu.
2: Lana ningakona la swa ku ntaku yini ani swi tivi.
1: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
2: Hi yo ndhambi phela ni swi kuvalisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
1: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswi.
2: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
2: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
1: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
2: Phela hambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno. Phela hambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
2: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
3: Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vai ter lá que se cala com a Uena. Só se apule que te tzaliza, que jonsa tenzimita xinguiza, xifurua ne xiputuquesi, que vanva antecatico, ririmi no tumbulu com a xixina, na kona, a jonsa sa xifurua, ne xinguiza, e que conta com a ranza com a Uena, só se durupendra com a Matsolo. Instituto de Línguas, ane tzinza durupendra com a Puzo, avenida Metsokotore, Kanhla ya milu dzense senta na anti udwana madropeni ya kanchanchai, nyembana, beira, shimoyu, tete, nampula, pemba. Kutani shosha pulile udwana yintwa dropeni raka matzolo, avinita jizekra veirinya, hlaya 54, amatola A. Instituto de Linguas, jonza kahina, kuvula vula ni matiku ya misava.
4: Bola num belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo. Acalte um belo a sungula. Acalte um belo a umbere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo um bom pepo. Aí me sentango.
5: O nemo é que vai cozer levantando um tênis que campo. O assa tanga belo que anguana. O antano vai te wete. A tula lam belo a pepo.
4: Cassia na enda ine.
5: Sato um belo a pepo. Um guanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa tului. Aí enda se combi. Se só que vem um guana carate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Intiso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Esi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa lisima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngwisa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku ni Xirilo Afrika tanihi ku yimbela ka ni ya ni tamele.

0: Vunanga bya anyanu utamele lebyi nge Afrika loko a ta va a byi lulamisele hina ku fambeni ka dekada 80 loko ku ri ni tinyimpi ka matlhelo yo hambanahambana ya tikonkulu Afrika, kutani a kombela leswaku Afrika twela vusiwana vana va wena lava xanisekaka tindhawu to hambanahambana ta matiko ya wena. I mhaka ya nkoka ngopfu swinene loko hi tsundzuxana ha swona, loko hi tiva leswaku nguva ni nguva yini swa yona. Kutani xirilo xa namuntlha xi hambanile ni xirilo xa khale, na ku swi ta hambana na swirilo leswi hi nga swi hlanganaka na swona eka malembe ni masiku lawa mataka. Lexi lavekaka ku va un'wana na un'wana ti lulamisela, a ku va loko ku fika nkama lowu hi swi kota ku hlamula, hi swi kota ku tiyisela ka leswi swi hi xanisaka.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 0231 05 751 com

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kuyini se boti wa mina? Hayi mina lweyi u ni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati
3: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kuti
2: ha ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho
3: maseve loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulavaka kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swi tiyo kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile
3: hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe
3: ish hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
3: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Mwingiseti ripelile hoyo hoyo kama hungu ya lungkama mahlayiwaka hi Stel Yumanyisa. Ya sungula ndzeni ka masiku mangari mangani mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana ka xiphemu xa xitaratu kusukela amugangeni wa 3 February ku ya fika enkolwani xifundzeni xa Kamanyisa, ndhawu leyi yi hohlokeleke hikwalaho ka ndhambi leyi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Ka nkarhi wa sweswi tinhlari ta Administração Nacional de Estradas ti karhi ti lavetela maqhinga kumbe tindlela ti nga ta tirhisiwaka a ku va mintirho leyi ya ku yaka ivi leyi tiyeke hambi ko humelela ndhambi yin'wana xitaratu lexi xi nga wonheki hi ndlela leyi xi wonekeke ha yona. Mahungu lama byeliwi Radio Mosambiki hi delegado wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, Dadi Novelo, loyi a tshembiseke leswaku ka masiku ma nga ri mangani michini ya ku hambanahambana yi ta kongomisiwa ndhawini liya na ku va xitaratu xi tlhela xi yakisiwa xinyiwana leswaku mimovha yi famba hi tindlela letinene ndhawini liyana. Dadi Novelo a vulavule hi ku karhateka va nga na kona ka mali ya ku fika 1.5 million a ku va ku yakisiwa xinyiwana xitaratu xa kusukela a xinavana xi ya Magudu, xitaratu xa mpimo wa 25 wa makilometri ku leha. Na ku ve leswo ku tlula 5.2 million ya mimovha manyimisiwi a ku tirha. Na ku ve leswo 5.2 million wa mimovha ya ntleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo mi sindzisiwi ku nyima ku tirha hikwalaho ka ku va a mi tirha na mihoxela nawu wa ta mafambiselo ya mimovha lomu switaratwini. Mahungu na Alberto Paulo.
1: Emimovha leyi tani ku vula ka maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo a yi nga xiximi minawu, a yi tsivelisa tiyendzo ka yona, nakona a ku tlha ku endliwa leswi chiwaka ma-intervista a nga ku va ku vitiseliwa xitshungu a ku va ku nga tleketliwi hi vanhu va ku va va kongoma ka mimpfhuka ya kule. Sergio Bavu, muniko mahungu a pulisi ya munisipal doropeni ra ka Matsolo, a ri a yi kola ka ntirho lowu kongomete ku va ku byaliwa matshamelo manene a ka ntirho wa ntleketlo wa xitshungu a doropeni Ndzindza ka xifundzankulu Maputo.
2: Polisa municipal akumeka na le kona ka ma terminal ni ma paraje ya ku hambanahambana ndzeni ka doropa, ngopfungopfu Patrice Lumumba inga terminal likulu ngopfu swinene, lawa na ku enceka ka swa ku va ku ni lava encaka ma intervista va la ku tiva swa ku ta xika kwini u khwela u ya kwini. Hi kumeka hi li kona ku va hi enca swa ku komperiwa bixa mun'we ni mun'we a nghena ka movha lowu a lavaka a ku endla ka wona.
1: Sergio Bavu, muniko mahungu hi xiyimo xa mutukulu wa maphorisa hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo a nga pulisi ya municipal.
0: Tindota ta huyu kule ku tsimba minawu atikweni ti kumeka lomu xifundzankulu Maputo kusukela namuntlha, na ni nga fambisaka mintirho ya ku hambanahambana ku pfuxela miganga ni ku vona swiyenge swa ku hambanahambana swa ta nhluvuko wa tiko ngopfungopfu wa ta xifundzankulu Maputo swa nga leswa rungulaka Jose Makwakwa.
3: Loko a vulavula Casildo Basilio Antonio, murhangeli wa ntlawa lowu, a tlhamuxele leswaku ndzhaku ka ku va va hlengeletane ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjesi, ku fanele ku va ku hetiseka leswi vateki va swi landza a xifundzankulu Inyembani na Gaza hi ku kongoma a ku lavelela mintirho ya mfumo ka muganga wa N'walungu ka tiko, mintirho va navelaka leswi swa ku hi kota ku hetiseka tanihi ku laveleliwa ka yona hi swihubyana swa mfumo inga vadeputado. Hi marito man'wana murhangeri loyi a tlhamuxele leswi swaku loko va gama aliyendzo li nga ta landziwaka hi mpfhuka wa ku tlula 10 la masiku xifundzankulu Maputo, ku fanele ku veni ni ku siyiwa swileleto swa ku hetiseka ka mintirho leyi ya mayamukelele manene ya vanhu lomu swibedhlela, ku yantswisiwa ka matshamelo ya switarati ni mintirho ya vuyavi bya mati.
0: Vakumeki ka ndokadokisano kongomaka a ku rhulisa tiko a nga dialogo nacional inclusivo, va vula leswaku ku cinca ka laveka kambe ku fanekela ku va ku endliwa kutsongokutsongo. Tiva swivangelo swa mavonelo lawa na Domingo Jumakalane.
4: Va kumeke ka nhlengeletano ya ndokadokisano wa mabulo ya vumbano a nga fase da audição pública no diálogo nacional inclusivo ale no doropeni bya le ka Matsolo, hi lava va nga ni mavonelo ya ku va ku cinca loko ku naveliwaka ku va ku ve koni ku va ku bekisiwa vumbano ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko hi loko ku fanelelaka ku va ku landziwa na ku nga na ku tsutsuma tani u tlhamuxela kwavo a anawu wahlawula mani lowu navelaka ku va wu bekisiwa wuntshwa hi lowu fanelaka ku va wu cinciwa na ku nga cinciwi hinkwawo maendlela lawa ma landzisiwaka nan'waka nakoni a ku va ku pumbiwa emintirho ya muzangeli wa tiko swa nga hi ku hi mintirho leyi miyelanaka ni xiyenge xa ta vuphikisi na mbeni mimbeni hi loko nakoni ku fanelaka ku va ku cinca na ku nga tsutsumiwi i mavonelo lama bikiweki hi wa vumune lweyi haleni doropeni bya ka Matsolo ku fambeni ka siku bya vuzazu bya xiyenge xa audition publica ka mabulo ya vumbano wa nga dialogo national inclusive mavonela hi lona woni ma khumbaka swiyenge leswi swi kongomaka ku va ku paluxiwa ka mihandzu ya nhlawula mani a le loko ku landziwaka na ku nga lehanga masiku
0: wakurendzeka swiringene lawa ave mahungu ya majambu hi misoro provincial di Maputo mahlayiweke hi Stelio Manyisa.

0: 16 horas 6 minutos, je veni kama kuva imitlhasela matshangula xifundza nkulu Maputo. Kuva hiti vale tumelela ka kumatlhela ku hambana mbana ya xifundza nkulu lexi. Kutani ke singuli lexi nge xinwana xa mintisu Yesu, lexi hita ka famba kana xona kwa tlhasa 9:30 minutes. Kama lo hita ka tlhameta mchini Yesu na ntena national kwa mitlhasela journal da noite. Kasi kungali khale hita ningena ka ntshumana ya vunanga bya kolomo tikweni kwa tlhasa dza setorash kama leta ka tlhela ka ebiyani matshungula ya xifundza nkulu Maputo hi dza setorash na 5 minutos ta mtlhasela ta mafambela a switaratwini loko hi ku dza setorash na 10 minutos a hi donreni a nga nongoloko wa lavatsongo hi dza 7:30 hi ta mtlhasela sekeleka nongoloko lowu u khanelaka hi ta nghozi leyi humeleleke tikweni hikwalaho ka tindhambi Zoitora jibuyan hlavutero madrungula zoiti 30 Iambani sabu nanga kwa hlasa zanovi yores Kama letaka kela ka ibuyan matimu ya siku Zanovi 5 shtivi suwa kwa ambana ambana kasi nchaku Ipangaleta na ibu nanga kwa hlasa zanovi 30 Kama lukutani ataka waka magamela ya shiengele shi shamintishu Na kushone ngubangalati waka haen ya bila Luwa ngunavela kabu ingi seti junene Ni madambu manene ya namusha wavumune siku cha novi Ka... Julho le mês de 2026.
1: Kunema mano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikola vathelela ka xikolweni.
2: Ungabali. Pea se avashiwa vangano va vona va le xikolweni. Na hina hita humula ku haitela nka malova anga xikolweni pea.
1: Hita humula mane. Kambe se mhaka yila ka mabuku manga famba ni ndambe.
2: Vata paki wa xikolweni ba. Nambe loko vo hlwela nyana kambe vata gamela ku ni va phaka. Lewa nga ta kota ku xava, hi ta xava, a ku nendlela phe.
1: U tiyisile. O va ku nyanwaka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku vanika nhlana wa ku vaya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
2: Ya. Alo ntirho wa wena lowu ba wa mi.
1: Mamana, mamanu. Akuna ntirho wa mina kuna ntirho wa wena la hi umbiri bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
2: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
1: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza Unga muheleketa xikolweni umupfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
2: Oh, ai mahi swoleswo. Hikusa ha kunene nyanwaka, avatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi hi byali matshamele ya ku nonon'wa. Nakona unga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Upo Bruno Zanga xisiwana a xikwati ku hlaya Riziana jaimilwe kutani na yene hi muzambiki ku va hlengela kanzi mana leya vunanga bya kulumutikweni na hi kongoma ku dza setora xikamalo va likweso hi ta ka tlhela ka ibuyani matshungula ya xifundza nkulu Maputo kutani ke loko ya mahlweni ku veni hi pangalata na hi vunanga bya kulumutikweni hi zamba Carlos na Zaida Nhlongo Carlos na Zaida Nhlongo va buyani vunanga lebyi nge Toma Kitidomu.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Lembeleli ndakhelela ndzhaku ma.
4: Se u thela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
3: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to thelela ndzhaku mina n'wana Sira.
4: U nga ta swikhohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, na mbi ya khale.
3: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
4: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Fundisa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
4: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
4: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: Moiseti ripelile hoyo hoyo kama hungu ya lungkama mahlayiwaka hi Stelio Manyisa. Ya sungula ndzeni kama siku mangari mangani mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana ka xiphemu xa xitaratu kusukela amugangeni wa 3 February ku ya fika enkolwani xifundzeni xa ka Manyisa, ndhawu leyi yi hohlokeleke hikwalaho ka ndhambi leyi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Ka nkarhi wa sweswi tinhlari ta Administração Nacional de Estradas ti karhi ti lavetela maqhinga kumbe tindlela ti nga ta tirhisiwaka akuva mintirho leyi ya ku yaka ivi leyi tiyeke nhambi ku humelela ndhambi yin'wana xitaratu lexi xi nga wonheki hi ndlela leyi xi wonekeke ha yona. Mahungu lama byeliwe Radio Msambiki hi delegado wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Dadi Novelo, lwa tshembiseke leswaku ka masiku ma nga ri mangani michini ya ku hambanahambana yi ta kongomisiwa ndhawini liyana ku va xitaratu xi tlhela xi yakisiwa xinyiwana leswaku mimovha yi famba hi tindlela letinene ndhawini liyana. Dadi Novelo a vulavule hi ku karhateka va nga na kona ka mali ya ku fika 1 million ni hafu akuva ku yakisiwa xinyiwana xitaratu xa kusukela a xinavana xi ya Magudu, xitaratu xa mpimo wa 25 wa makilometri ku leha. Na ku ve leswo ku tlula ntlhanu wa makume ni makume mambirhi ya mimovha ma nyimisiwi a ku tirha. Na ku ve leswo ntlhanu wa makume ni makume mambirhi wa mimovha ya ntleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo mi sindzisiwi ku nyima ku tirha hikwalaho ka ku va a mi tirha na mihoxela nawu wa ta mafambisela ya mimovha lomu switaratwini. Mahungu na Alberto Paulo.
1: Emimovha leyi tani kuvula ka maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo a yi nga xiximi minawu, a yi tsivelisa tiyendzo ka yona, nakona a ku tlha ku endliwa leswi chiwaka ma-intervista a nga ku va ku vitiseliwa xitshungu akuva ku nga tleketliwi hi vanhu va ku va va kongoma ka mimpfhuka ya kule. Sergio Bavo, muniko mahungu a pholisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo, a ri a yi kolaka ntirho lowu nkongomete ku va ku byaliwa matshamelo manene a ka ntirho wa ntleketlo wa xitshungu a doropeni ndzindza ka xifundzankulu Maputo.
2: Hi maendlelo lawa polisa municipal a kumeka na le kona ka materminal ni maparaje ya ku hambanahambana ndzeni ka doropa, ngopfungopfu Patrice Lumumba hi nga terminal likulu ngopfu swinene, lava na ku enceka ka swa ku va ku ni lava encaka ma-intervista va lava ku tiva swa ku u ta xika kwini, u khwela u ya kwini. Hi kumeka hi li kona ku va hi enca swa ku kumperiwa bixa mun'we ni mun'we a nghena ka movha lowu a lavaka ku endza ka wona.
1: Sergio Bavu, muniko mahungu hi xiyimo xa mutukulu wa maphorisa hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo a nga pholisi ya municipal.
0: Tindota ta huyu kule ku tsimba minawu atikweni ti kumeka lomu xifundzankulu Maputo kusukela namuntlha, na ni nga fambisaka mintirho ya ku hambanahambana ku pfuxela miganga ni ku vona swiyenge swa ku hambanahambana swa ta nhluvuko wa tiko ngopfungopfu wa ta xifundzankulu Maputo swa nga leswi a rungulaka Jose Makwakwa.
3: Loko a vulavula Casildo Basilio Antonio, murhangeli wa ntlawa lowu, a tlhamuxele leswaku ndzhaku ka ku va va hlengeletane ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjesi, ku fanele ku va ku hetiseka leswi va teke va swi landza a xifundzankulu Inyembani na Gaza hi ku kongoma a ku lavelela mintirho ya mfumo ka muganga wa N'walungu ka tiko, mintirho va navelaka leswi swa ku hi kota ku hetiseka tanihi ku laveleliwa ka yona hi swihubyana swa mfumo i nga vadeputado. Hi marito man'wana murhangeri loyi a tlhamuxele leswi swaku loko va gama aliyenzo li nga ta landziwaka hi mpfhuka wa ku tlula khumela masiku xifundzankulu Maputo, ku fanele ku veneni ku siyiwa swileleto swa ku hetiseka ka mintirho leyi ya mayamukelele manene ya vanhu lomu swibedhlela, ku yantswisiwa ka matshamelo ya switarati ni mintirho ya vuyavi bya mati.
0: Vakumeki ka ndokadokisano kongomaka a ku rhulisa tiko a nga dialogo national inclusive va vula leswaku ku cinca ka laveka kambe ku fanekela ku va ku endliwa kutsongo-kutsongo. Tiva swivangelo swa mavonelo lawa na Domingo Jumakalane.
4: Vakumeki ka nhlengeletano ya ndokadokisano wa mabulo ya vumbano a nga fase da audição pública no diálogo nacional inclusivo ale no doropeni bya le ka Matsolo, hi lava va nga ni mavonelo ya ku va ku cinca loko ku navelaka ku va ku ve koni ku va ku bekisiwa vumbano ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko hi loko ku fanelelaka ku va ku landziwa na ku nga na ku tsutsuma tani u tlhamuxela kwavo anawu wa nhlawulo mani lowu navelaka ku va wu bekisiwa wuntshwa hi lowu faneleka ku va wu cinciwa na ku nga cinciwi hinkwawo maendlela lawa ma landzisiwaka nan'waka na koni a ku va ku pumbiwa a mintirho ya muzangeli wa tiko swa nga hi ku hi mintirho leyi miyelanaka ni xiyenge xa ta vuthekisi na mbenimbeni hi loko na koni ku faneleka ku va ku cinca na ku nga tsutsumiwi i mavonelo lama bikiweki hi wa vumune lwi haleni doropeni bya ka Matsolo ku fambeni ka siku bya vuzazu bya xiyenge xa audition publica ka mabulo ya vumbano wa ngati ya Alco National Inclusive mavonelo hi lona woni ma khumbaka swiyenge leswi swi kongomaka ku va ku paluxiwa ka mihandzu ya nhlawulo mani a le loko ku landziwaka na ku nga lehanga masiku
0: wa kurendzeka swiringene lawa ave mahungu ya majambu hi Misoro Provincial di Maputo mahlayiweke hi Stelio Manyisa.

0: Zase tora isiseishu minuto zimeyo iveni kama kwa mitlasila matrangula ya shifun trangulu maputu hikupinda. Shoshivali kwe shukomulo kwa mishula hita mitlasila tama fambela ashtaratwini.
1: Tiva tama fambela ashtaratwini.
2: Vikela vutomi dzako I dzava ya kitiko.
3: Oyo oyo kanongono kwa hina wa famela manene stratwini. Tani shi hena nongono ko ule maboko ni Alberto Langa. Namuntla hi la ku tsundzuxa ne mhaka le inga tshuka ka yi hikana kanisa. Hi tlhelo la hina loko hi famba lomu stratwini. Ni mimova hina. Kamba ku va hi kuma nhlamuselo lowu. Hi rambile Amandio General. A ku va hi tlhamusela ku tsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu switiratweni hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabye. Kambe na hi nawu mimovheni ya hina na hi tleketlele mbabye yo karhi hinkwerhu hi tsutsumela ku ya xibedhlele. Kambe loko swilitano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini. Ha tshika ambulansa yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava priority la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni. Kambe mabulo lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona ni murhamba wa hina.
4: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseti va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tani. Ni pakele mbabye. Mun'wanyani hi famba xitiratwini ku ni movha wa ambulansia na wona wu pakele ambabye. Hinkwerhu ndlela hina yi kokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabye lomu movheni. Hi mani a fanelaka ku ndlula la ka hina vambirhi?
5: Hinkwenu mu ya ka xibedhlele xa xin'we?
4: Hina hinkwerhu ya xibedhlele.
5: Mu le ndlela yin'we?
4: Le ndlela yin'we. Kambe ku ni mina ni rhangelile phambeni ka ku a ambulansa wa ta hi ndzhaku wa sinalizara. Ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansa kumbe ni fanela ku ya ni phambe ni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni ni mbabyi la.
5: Emakaya a ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansa pod u sala wu landza hi mhaka munhu hikuva ambulansa se yi sinalizado wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridad loko swi kombekisa ku va ni pfulela ambulansa yi rhanga swi nga va swi yantswa ku landza ambulansa loko phoyisa ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi
4: iswa
5: se va ku famba phoyisa ri nge ku nyimisi ri gama.

0: u fanele ku va u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambelo lawa hi mhaka muni hi mhaka leswi va ta handla va ku ntshuxa u famba se loko a li mhaka leyi ku na ambulansi swa antswa ku fanele u yi pfulela yi va phambeni u landza hi ndzhaku.
1: Swi tiyile hi u twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yo n'we ausweni a hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene eswitarateni ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

0: julukanyo ku mungana imaka munhu
1: iku yisa ka masikwana la wa sa wena ni leswa ku ni tirhela ku lomndlwini
0: utira ile swa lomndlwini hlekani lu ni mumu hinkwawo lu
1: no thula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala uthulu phena mbi swi luma luma swingaza swi hidumela loko hinga thuli lesi xanisaku iku tengi ni huma na teka semende ni tlhela ni uya lomndlwini
0: leyo i mhaka ya ku la ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaku ni nga li na yona
0: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya umamangu lava hota as do as love of a car kungate matsuva

0: bola no mbelo wa vaklash mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mungano, ave vunanga ledri idralisima ngopu shinene, vunanga ledri idrakushonga, hilosaniki hadrone, kanongoloko ahi donjeni. Shanga isa ikile shaku namuncha hita kanele hilisima idrakulera, lisima idrakudonja mabuku kusufkise nikati donjo tezu. Mungano, loku hibeka makali na muntla. Inavela ku kombekisa leswaku swangantsongwana lwei afambaka xikoli. Ufanekela ku zandza kulera mungano. Ntatlheni pinda, swangantsongwana lwei afambaka xikoli. Ufanekela ku zandza akulera. Kombe ku donja mabuku. Hi khanele hi leswo hi ku avutivi dra munhu mungano, avutivi dra hine lavatsongo, avutivi dra hine ndzeni ka xikolo, dribuya hikola ka kulera, dribuya hikola ka ku donja mabuku. Hi xifananiso loko wene u veni test kumbe avaliação xikolweni, xa ku sungula profesori wako ata hlayaka i ku wene u ya lera a leswi u nga donja masiku ntshaku. Leswi wa fakaza na domba phe. Hikuva yene mudonjisi wa byi tiva lisima bya ku lera, wa byi tiva lisima bya ku donja mabuku. Impela phe, nakone ka nongonoko wa namuntlha hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku lera, hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku donja mabuku, na hi landza ndlela ya ku hluvukisa tidyondzo. Hikusa namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi hi kolaka ku hi navela ku hluvukisa tidyondzo. Swa nga hi hlayiki leswaku namuntlha hi ta vulavula hi lisima bya ku lera mabuku, lisima bya ku donja mabuku, ku hluvukiseni ka tidyondzo. Xa ku sungula ni navelaka ku xi hlaya mungana, na dumba leswaku wena u tshama u donza ni munhu kumbe wa tiva munhu a nga ni vutivi lebyikulu. Loko mudonjisi hala xikolo a hamba xivitiso yene mungano a swi kota ku hlamula hi ku hatlisa phe. Futhi ingi a kalanga pimisi. Loko mudonjisi a ku 7x14 futhi na mina xa no pimisa la. Loko mudonjisi a vutisa leswi yelanaka ni Portuguese, ni química, ni matemática, ni educação visual, ni física, yene hinkwaswo wa swi tiva. Na dumba leswaku wa mutiva munhu anga ni matshamela lawa, u nga ni vutivi lebyi. Nakona wene u nga kumeka u tivitisa leswaku a nga ve xini xikulu wene u nga xi encaka ku ta kota ku ve ni a vutivi lebyi. Inaka, ni ta ku byela mungana, lera. Loko u navela vutivi ndzeni ka xikolo, a lexikulu u fanekelaka ku xi enca mungana i ku lera. Donja mabuku. Hikusa nkama lowu van'wani va tlangaka byi ya pela, wene bekisa nkama wa ku lera, bekisa nkama wa ku vona buku, bekisa nkama wa ku vona leswaku i ncini leswi ni nga ta kotaka ku swi donja endzeni ka buku lebyi. Hi lebyo a lisima bya ku lera. Kambe loko hi vulavuli hikola ka lisima bya ku lera mabuku, a hi vulavuli leswaku u fanekela ku lera a buku xifananiso bya siyensia, u fanekela ku lera a buku byi vulavulaka hi minchumu leya ku kazata. Nada mungana, a hi khaneli hi leswo. A nga ve buku lebyi bya ku hi mavonelo ya ku bya na byala ku byi kuma, kumbe a nga ve buku lebyi bya xikolo bya Portuguese, matematika, fizika, historia, kumbe a nga ve buku lebyi byi kombekisaka leswi wena u swi zandzaka, swa nga banda desenyada, swa nga quadrings. A nga ve buku lebyi byi nga ni maimage ni leswi swi nga tsaliwa. A xa lisima mungano i ku lera leswi swi fambelanaka ni ntanga yaku, leswi swi taka ku hluvukisaka a tidyondzo. Ku nga li khale mungano, ka nongoloko lowu a hi donjeni wa siku bya namuntlha hi ta kota ku lera matsalwa lawa ma nga ma zumela ku fambeni ka mavhiki. Kambe swoswi i nkama wa ku va hi zamba a vanghana vezu lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi ya lisima bya ku lera mabuku. Hi ta yingiseta. e na kavai kiseti shoshu yekumeka ni mungano wezu lwei hanyaka kulani ya kusuhi ni kompani ya Emissão Provincial de Maputo ya nataka vula vula na hini nchini kumakali ya nkuka shinene lwei kumbaka lisima drako hinela vachongo, hinela vancha hiveni ntolovelu wakulera wakudonja ama buku Vito drako ni malembe?
1: Mimi ni Josefa, nini 14 anos ndonza 30 de janeiro
0: Inaka, Josefa?
1: Ok
0: imavonela yako, shini lisima lishi shakulera?
1: Alisima
0: Shini lisima?
1: Shini lisima pra idonza ni mzuko Finikana ni kudonza ni mzuko, ni namutla ili ya shushinga taivuwe laka
0: Uwene utsama ulera buku?
1: Utsama ulera
0: buku Utole vila kulera mabuku lawa ya shkole kumbi ulera mawene?
1: Lawa ya shkole Ni mambini ya lawa ya shkwembo
0: Ya shkwembo, abaibele
1: Abaibele
0: Se, inkini le shi chinchaga kavutu mnidraki kula kaku janta kulera?
1: Shinchinche sawi makalo kwa nkuma munu kujulaka pra ni mpuna kwalike nchumu na mpuna atraves di kabuku
0: Yuhu ama buku mba kunye kavutivi
1: Ya utivi Ni utlari
0: Ok, se wene uzanza kulera ini?
1: Ndanza kulera ama apontamento ni lezo shi ni lezo vai donzo saka ni shkola ni mafisha
0: Ine mabuku ishifana nisu? Mabuku ya kezeke la wangasa baibele Ine mabuku ya shkola ya portugis, matematika Ine mabuku mangwani mabuku la wa ya shitoko zelo mabuku la wa makontaraka
1: a historia
0: makaringa na makaringa shatiko se luku uvone tela mabuku inkwa ulao uvene uzanja mabuku wani
1: uzanja la wa ya ya história ni lá é uma português porque o conta que tive é através que é uma boca lá uma conta
0: a história nem a português ok shoshi loco nico langi sa uma boca lá o unga talanga adrin nico nica a boca já matemática nico nica a boca le de vula vula ca e coloca a história de Moçambique nico nico visa a boca le de jaqueque bible unga langa
1: Ngalangala wa shkola.
0: Zini zako?
1: Leja, zama apontamento.
0: Zama matematika?
1: Imaka rafu idunze sakutiva. Kuhanya ni vana.
0: Ok. Se wene, ungasha ya ini, mkwa ula wako ivanganu wako, nakone avana nisakulu ukuli, kula kama buka, ava shizanja kulera. Unga vajule?
1: Ngawa zama wako. Nima koka wa frente pra wakota ni kutiva lesho nifti waka.
0: Shwangai?
1: Shwa waku donzi isa ma besedaro, ma vokaji. Nga kota kuwa donzi isa. Majwambini wakota ni kuyara. Majipa. Shwambelana ni utlari.
0: Shwambelana ni?
1: Ni utlari wa munu.
0: Ok. Inkomushinene vitu draku malembe?
1: Minimi ni Josefa. Nini 14 anos, nini 14 de fevereiro, dia 26.
0: O donza escolhi?
1: Donza 30 de janeiro.

Hikumi vunanga lebri bya kushonga swinene ntshaku ka mabulu lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va hanyaka kusuhi ni Miso Provincial Maputo lani a xifundzeni xa ka Matsolo. Swa nga hi hlayiki swoswi hi talera matsalwa lawa u nga ma zumela ku fambeni ka vhiki mungana. Hi ku wena u ma zumeli hi xiputukezi hi ta ma dondza hi xiputukezi. Loko swi kota ku tswala Xinghiza, loko swi kota ku tswala a Xidzonga kumbe Xichangana. Zumela tsalwa mungana.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Se 7:59 minutos xiveni nkama ku va mi tlhasisela nongoloko wa lavatsongo a hi dundzeni ntsaku hi pangaleta ni vunanga lebyi yimbiweke ha Amelia Muyani loko a kumi ntiso ya munhu kutani ke swo swi vali ku hi swi nkama ku va mi tlhasisela nhlavutelo wa madzungula kasi ntsaku ka nhlavutelo wa madzungula hi ta tlhela yisa mahlweni ndzimana leyi ya vunanga bya kolomo tikweni ku ya tlhasa dzanovhioro xikambe leti ka biyaka ni matimu ya siku hi dzanovhi-5 hi va ni switiviso ntsaku ka leswi vunanga byi hi pangaleta ku ya tlhasa dzanovhioro xi na 30 minutes kama leti ka tlhengeta ka michini yeswo na antena nasional ku va mi tlhasisela journal da noite hi ya mahlweni hi n'wi navelela vuyingiseti byinene bya mintirho ya xitichi lexa emisero provincial de Maputo mi haxiwa ka mpfhukeni na 1008 kHz ni FM 102.3 MHz
4: Radio Moçambique Maputo
3: 18 horas a Moçambique
5: Nhlawutelo wa madzungula Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
6: Mwingiseto ku rhandzeka ripelile hoyohoyo ka nhlavutelo marungula wa namuntlha ku nge khali ya sungula mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana xitarato xa nhlayo ya ku sungula ngopfungopfu ka xiphemu xa kusukela 3 Fevereiro ku ya fika inkolwani ndhawu leyi yi honekeke hikwala ka mpfula ngopfungopfu ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Mimova ya nhleketlo hi ntsengo wa ku tlula nhlano makume hi sinsiwe ku va yi nyima ku tirha doropeni ra ka Matsole ku va yi kumiwi na yi fambisiwa handle ka nawu na ku veleswo va kumeki ka mdokadokisana nga mabulu makongomaka ku rhulisa tiko dialogo nacional inclusive va seketela nlaveko ku va vhela ku veni ku cinca tikweni va leswaku va le ku cinca a ku endliwi hakutsongo kutsongo tinhlokomaka ta nhlawutelo marungula lowu u kombisiwaka hi style yo manyisa a ni nseketelo wa Afonso Maguli hi ku navelela vungiseti byinene ya sungula ndzeni ka masiku mangari mangani mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana ka xiphemu xa xitarato kusukela amugangeni wa 3 Fevereiro ku ya fika inkolwani xifundzeni xa ka manyisa ndhawu leyi yi hohlokeleke hikwala ka ndhambi leyi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona ka nkarhi wa sweswo tinhlari ta Administração Nacional de Estradas ti karhi ti lavetela maqhinga kumbe tindlela ti nga ta tirhisiwaka a ku va mintirho leyi ya ku yaka ivi leyi tiyeke nhambi ku humelela ndhambi yin'wana xitarato lexi xi nga wonheki hi ndlela leyi xi wonekeke ha yona mahungu lama byeli Radio Mosambiki hi delegado wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Dadi Novelo lo a tshimiseke leswaku ka masiku ma nga ri mangani michini ya ku hambanahambana yi ta kongomisiwa ndhawini liyana ku va xitarato xi tlhela xi yakisiwa xinyiwana leswaku mimovha yi famba hi tindlela letinene ndhawini liyana
7: Estão sendo feitos ensaios geotécnicos e com base nestes ensaios vai-se definir aqueles que serão as melhores soluções para as intervenções pretendidas. É importante referir que para além deste troço que eles viveram em Coluana, temos também o troço que parte da missão Roca até o Zimbeto. Pretende-se, com estas intervenções, fazer especificamente para três que viveram em Coluana, pretende-se fazer o alargamento da via, o alteamento da cota da estrada.
6: Dade novela, vula vula estrada de sinaro, le sata, le mati, le swinga kalute kiki, le swisien zaka kuvakuta fika sosi, tinsarita ani, kumbi administração nacional de estradas, tinga skoti kwa tingena, titlerate ya kisiwa shinyuana. Sata li mati, yandambilia, ya kusungula nikalembe inga karona.
7: Que é a estrada que sai de Salamanga, em direção a Catuano, concretamente na Baixa de Madibula. Temos as estradas que parte da Maragra, a Calanga e Maragra Machubo, estas continuam intransitáveis devido ao alagamento na Baixa da Maragra. Nesta altura, usam-se vias alternativas para chegar a estes locais e esperamos que, assim que melhore a situação do alagamento, possamos fazer intervenções de garantia de transitabilidade nestas mesmas estradas.
6: Dade novelo, vula vula, cucarateca vangana cona, camalha, fica mil milhões de anfo. A kuva kuya kisiwa shinyuana shtaratu shakusukela ashinavana shiama gudu. Shtaratu shampimu wa 25 ama quilômetro kulea.
7: Este é valor que ainda não existe, mas é levantamento que foi feito, a estimativa foi feita e nós já submetemos a nível superior para consideração e estamos à espera que a qualquer momento possamos ter alguma orientação, porque de fato é grande preocupação do nosso lado o estado avançado de degradação desta via.
6: Marito é delegado à Administração Nacional de Estradas. O Danaia Anhelaka estava aí aqui do Astarato e tínhamos as fundas em Kulumaputu, locavulavula com o cara até que vangana cona e timale, a cuva que sua xinhuana Astarato, xa kusukela a xinavana xiama gudu, xampimo a 25 quilômetros em fuga. Na kuvele solo mdoropeni ra Kamatsolo Alberto Paulo kuni ntsengo ku tlhoya nhlano makuma mimova enhleketo leyi sinsiweke kuva inyima kutira hikuva a yi fambisiwa kumbe vafambisi va yona a va tirha na va phondla nawu wa ta mafambiselo mimovha lomu switarhatwini.
8: Ntlhanu wa makumeni makumembirhi ya mimovha ya ku endla ntirho wa nhleketo wa xitshungu doropeni ra Kamatsolo yi yimisiwe ku tirha hikuva vachayeli va yona va nga landzi a minawu yelanaka ni ntirho lowu. Emimovha leyi tani ku vulaka maphorisa ya munisipi wa Kamatsolo a yi nga xiximi minawu, a yi tsivelisa tiyendzo ka yona, nakona a ku tlha ku endliwa leswi chiwaka ma-intervista a nga ku va ku vitiseliwa xitshungu a ku va ku nga tleketliwi vanhu va ku va va kongoma ka mimpfhuka ya kule. Sergio Bavo muniki wa mahungu a pholisi ya municipal doropeni ra Kamatsolo a ri a yi kolaka ntirho lowu nkongomete ku va ku byaliwa matshamelo manene a ka ntirho wa ntleketlo wa xitshungu a doropeni ndzindza ka xifundzankulu Maputu.
9: Hi kumeke na hi tirha ku va hi vonelela a mafambela ngopfungopfu lomu ka maintrokamento ku va ku hambiwa a regular sound transit hi ta kota ku movha hi famba hi ndlela leyi lavekaka hi kona. Hi kumeke na hi yenca fiscalization ku vona ta matshamelo ya mapasi ku landza marota ku va hi ta evitara mainkurtamento kumbe dvid rota ka tindhawu ta ku hambanahambana endzeni ka doropa la Kamatsolo. Hi maencelo lawa polisa municipal a kumeka na le kona ka materiminali ni maparaje ya ku hambanahambana ndzeni ka doropa ngopfungopfu Patrice Lumumba hi nga terminali kulu ngopfu swinene lawa na ku endleka ka swa ku va ku ni lava encaka ma-intervista va lava ku tiva swa ku u ta xika kwini u khwela u ya kwini. Hi kumeka hi le kona ku va hi enca swa ku komperiwa bixa mun'we ni mun'we a nghena ka movha lowu a lavaka a ku endza ka wona a ta fika lomu a ya ka kona. Patrice Lumumba, Tetreshi, Mahlantsweni na Liberdade tindhawu leti ti nga ni movement wukulu ngopfu swinene endzeni ka tidoroba la Kamatsolo. Ntawu va kumeka va enca ma-intervista va enca ma-inkurtamento va enca ma-dvid rota hikwalani hi kumeke na hi le kona xitaratweni hi vonelela ku ve ku fiscalizariwa mimovha ya ntsengo ya 342 viaturas stente wo twa yona mimovha yi kumeke yi khomiwa yi yisiwa a parke ya Cidade da Matola hikuva va nga na malisensa ni ku va va nga landzi a marota hambi ku endla ma-intervista ka va passageros.
8: Sergio Bavu muniko mahungu hi xiyimo xa muntu ukulu wa maphorisa hi xiyimo xa doropa ra Kamatsolo nga polisi ya municipal loko a vulavula hi ku va ku ri karhi ku tameliwa ntirho ku va ku vekiwa matshamelo manene aka ntirho wa ntleketlo wa xitshungu lomu ntsindza ka xifundzankulu Maputo endzeni ka ntirho wu lusitente hi wito mimovha ya ntleketlo hi yimisiweke ku tirha hikwalaho ka ku va ku va xiximiwi minawu ya tamalandzelo ya ntirho wunene ka xiyenge xa ta ntleketlo wa xitshungu.
6: Kani mambu Alberto Paulo lana xifundza nkulu Maputo ta ku fika tindota ta huvya ku tsimba minawu atikweni hi vulavula hi va deputy va assembly da republica namuntlha va mukeliwe hi secretary de estado wa xifundza nkulu Maputo Rikish Bonjes ka nhlengeletano leyi ave koho José Makwakwa wa Rungula.
10: Va deputado va kulumba kwarta komisão ya administração pública local va kumeka xifundza nkulu Maputo hi liendzo la ntirho ni nkongometo wa ku lavelela mintirho ya mfumo ka swiyenge swa ku hambana hambana. Loko a vulavula, Casildo Basilio Antonio, murangeli wa ntla walowo, a tlhamuxele leswaku ndzhaku ka ku va va hlengeletane ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Rikish Bonjes, ku fanele ku va ku hetiseka leswi vateki va swi landza a xifundzankulu Inyembani na Gaza hi ku kongoma a ku lavelela mintirho ya mfumo ka muganga wa N'walungu ka tiko. Mintirho va navelaka leswi swa ku hi kota ku hetiseka tanihi ku laveleliwa ka yona hi swihubyana swa mfumo i nga vadeputado. Hi marito man'wana murhangeri loyi a tlhamuxele leswi swaku loko va gama aliyendzo li nga ta landziwaka hi mpfhuka wa ku tlula 10 la masiku xifundzankulu Maputo ku fanele ku veneni ku siyiwa swileleto swa ku hetiseka ka mintirho leyi ya mayamukelele manene ya vanhu lomu swibedhlela ku yantswisiwa ka matshamelo ya switarati ni mintirho ya vuyavi bya mati.
11: Temos mais de 10 dias província de Maputo porque a nossa fiscalização é de 21 dias. Nós começamos o nosso périplo por província de Inhambane, trabalhamos em Inhambane e alguns distritos, passamos para a província de Gaza, também fizemos o mesmo e hoje estamos cá na província de Maputo para terminarmos com os nossos trabalhos de fiscalização.
12: E depois desta fiscalização, que recomendações serão deixadas ao nível da província de Maputo?
11: Sim, depois desta fiscalização, queremos ver melhorados os trabalhos em todos os órgãos sociais do Estado. Queremos ver melhorado a assistência da população nos nossos hospitais, fornecimento de água, reabilitação de estradas e outras infraestruturas sociais do Estado.
10: Marito e a Casildo Basílio e Antônio loca vula e maelano no culanzua camintiro e a cambana cambana caso o Joana Sanfo mule me faneleca a cuyamtisiwa com família caminfo camitaca e o Congo mamaya mukelele manene ya xitsungo ni kuva kulanzua mintiro minene le me faneleca kuva e etiseca etinjera tenene e ka xitsungo.
6: Eyo kanimambo José Makwakwa vakumeke kama bulu makongomaka ku rulisa ni ku tengisa tiko anga diálogo nacional inclusivo vaseketela a ku vene ku chinja tikweni ova leswaku vale ku chinja loko kunga ve ku endliwa hi xihatla ave swilo swa ku endliwa ha ku tsongo ku tsongo ku vatiko ringa handle ri kameka hi swilo swo tala swa ku swiendla mahungu na Domingo Jumakalani.
13: Vakumeke ka nhlengeletano ya ntokatokisano wa mabulo ya vumbano anga fase da audição pública no diálogo nacional inclusivo ale no doropeni bya le ka Matsolo hi lava va nga ni mavonelo ya ku va ku cinca loko ku navelaka ku va ku ve koni ku va ku bekisiwa vumbano ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko hi loko ku fanelelaka ku va ku landziwa na ku nga na ku tsutsuma tani u tlhamuxela kwavo a nawu wa hlolo.

0: lokulu uyendiweke kuva namuntla swiendlisa xileswo. Nkongometo wa mina i ku vona lavantshwa va tlakuxa tiko. Hambi ka matiko ya le handle wa swi vona leswaku lo Mozambique ku ni lavantshwa va endlaka xo karhi. Xileswo a hi fanele ku va hi vona leswi hi nga naswo. Swi nga swo tikisa ngopfu. Xikulu i ku va hi tiva leswaku hi endla yini ku va hi hundzisa swikarhato leswi. Hi va hi hluvukisa tiko. Hi nga sungula hi ku endla leswitsongo. Hi ya hi tlakuxa mabindzu lama nga hi kulisaka. Hikusa hinkwawo matimu ma sungule hi leswitsongo.
1: De alguma forma, por mais que seja uma forma pequena, nós podemos começar, porque todas as histórias grandes começaram assim.
0: Hi kambe ro rhanga tinhlengeletano leti ti endliwaka mune wa swikolo swa xifundza xa ka N'wamba a nga xikolo sekundari ya de Muhamba. Nhlengeletano yi endliweke hi wavumbirhi lweyi exikolo sekundari ya 4 d'Outubro, hi wavunharhu 8 ka Julho, Instituto Politécnico da Muhamba hi siku ra 9, hi ugamu a ta va hi siku ra 13 la nhlengeletano yi nga ta endleliwaka a Instituto Agroindustrial da Muhamba.
2: Hlautelo marungula ugama kola amukela kufanelisiwa Castel Yumanyisa na Afonso Maguli. Bye bye.
3: Me yingele nongono kon hlautelo marungula wa emisor provincial Maputo.

inove ka mawana nga jihudhu wa lembra 2002 kufumbi wa ntlangano wa matiko ya Afrika nga Unia wa Afrikana. Leswi humeke hikwalaho ka ku cinciwa ka khale ka nhlangano wa matiko ya Afrika nga Organisation da Unidad Africana OUA. Kongometi wa nhlangano lowu a ri ku luka tindlela leti nga ta tlhavukanyisaka mintirho ya ku kongoma ku tlakuxa vukosi bya tikonkulu Afrika. Twanano ni nseketelano wa matiko lawa a nga swirho ku herisa tindlela hinkwato ta vukolonyi ni ku sundzisa mimfumo ya matiko ya Afrika ku vhikela timfanelo ta vumunhu ta vana va matiko ya Afrika. Thabo Mbeki wa Afrika-Dzonga a ve murhangeri wa ku sungula wa nhlangano lowu, kasi ntsindza ka wona wu kumeka doropeni ra Addis Abeba tikweni ra Ethiopia.

0: bola no mbelo wa vaclash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ho julukanyi ku mungana i mhaka muni?
4: I ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaka lomu ndlwini.
3: U tirha yini swa lomu ndlwini? Hlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu.
4: No thula a kuva ku tshamiseka, hi etlela ka ku kala uthulu. Phela nambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga thuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini.
3: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove?
4: Ni tshama ni swi twa.
3: U tirha wexe hi mhaka munhu? Tirhisana ni vana lakuloni mupfunana, a ku va ntirho wu mina byalela.
4: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
3: Xihoro xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini? A ku seketelana mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku, nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi.
4: A ni nga swi pimisa.
3: Hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava wa kaya, ku nga te matsuva loyi wa

0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Ya. Vamano vatsongwana. Andambi ya nyanwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke ka xiyimo xa kwani nga xipimisi man.
3: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
2: Hileswaku ni hundze hele ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
3: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
2: Hi luya. Peanga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
3: Yu.
2: Matsala ma hahlukelile.
3: Mama no.
2: Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
3: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
2: A ku lukanga munhu. Se la. A ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
3: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
2: mamana
3: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
2: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
3: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
2: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
4: Horas 19:11, minkama ya vugamu ya xiyenge lexa mintirho yi sunguleke hi 16:00. Naswoswi kutani nga nkama ku va hi pangaletana hi vunanga bya kolomo tikweni hi kongomaka 19:30 kama wa Journal da Noite.

0: Eswini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchike hiku hipimela. Nakasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavulela nyamakola hi va hi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi hikusa a mahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Xana kumbe xana ke hone ka hini ntwini leswi swimphinyekiki kuma hanyela ya vutomi akuva michumo minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hikusa hakunene amasiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kone nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa bulunwa.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Eh manduwe. Kambe ayi hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya uta sala u swi vona. Uta nkontela phela. Uta za u tlhasa lomu kunene uta kativa leswaku swingani. Hikusa utomile byi hi byi hanyaka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Lugo chika uya kumani kuva upameli wa hiti nimpfi kumbe avunyoshi ha ikufoba hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni ukumana ni xinyonyo xiku fofoza wene he he inaka
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi ta ka naye haleno hi li hoyohoyo malumeji wa umhlanga. Hoyohoyo mama na Ineshi Simangu, hoyohoyo mama na Elsa. He vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla. Hi kola ka matshamela ya kusa he phela ni yo ntanga leyi. Ah, he u nga ti vona, u nga ti vona mani. Ah ntangana kone ya famba vandi wena na mbuva hinezwi veke nje hiku hitlakula hitala. Ah nakafeta swikotanga hiku santu tinyama ka zinato leta bindzu ta gazata ta yeta.
1: Hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona.
2: Ayi.
0: Kambe hloko mhaka leyi nga na yena namuhla hi le. Hitseliwa papela enhwanina lweyi a taka a ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini. I ntswini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi a nge. Ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Ni zanza ni kini jaledzo kutani hini vana vali vazazo na hini vana vali vazazo ahi hanyi swaku hanyisisana hikusa mine tani hilana ndi hlaya ka hakone na hali nwanyana

0: kumbe xana a hi byone kutani na manje mina hi kotaka ku va ni hlongoliki a ni byeleke leswaku a ni muke kaya ka vabyele vangani ya tipimisa a ni zanga ni matatile mpela ni zola swijumba hi niteka vana hi meluya ni ti fambela kutani haleni kaya ni nga kona ka vabeleki vanga masiku lawa hi taka ku wona swi nga byali va langusa mina ni va jakuda hikusa jaha lebyi i bya posa phela byi posela vana lava kambe phela na mina ni jaku susa kwalaha ya ni xava misisi ni phemanyana batoma a swona byala hikusa loko va ni langusana vo lavalaka ya va jakuda ka mali yoliya yi posaka hi vamfana kutani phela ni ni tlhanu wa tin'hweti na yin'we ni ku tlulanyana ni masiko na ni buyile jaha lebyi byi ni nyiki makume mazabyi wa masiku ni nga hweti byi ku tipimise byi ni ka hweti loko ko tlula siku bya ku kazi u nga tipimisanga wuwe u nga tichava loko u chota leswo ya ni tekile nsati kutani leswi xi ni endlaka ni tsakala hileswaku a kasi ni fanela ku va ni tipimisa leswaku yini ni fanela ku va ni cinca leswaku yini jajili loko ku tlhasa nkama na miyela ni nga byiyangulisi sinyora mina loko byi ni pfuka jana u heta ni hweti byi tibyabyo hambi lembe njeni ni nga byiyangulanga na hi tshama xikan'we kona hikusa ni jiku hluphiwa byo futhi nakona ke mamana wa kone wa yi hingeletela swinene mamana wa kone wa yi hingeletela kumbe u hambana ni ku u tshamaka kwake a tatata ni pfuxela loko a tatata hi pfuxela a nga vhizari kutani mina leswi bya ndzi ku va munhu a chipa a tanga ni vhizaranga a ni tata pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vhizara ka swi vulayeka kwanga na ku waloya lowa titiya a ni swi tiya mina byi miyelela jaha lebyi ni nga byiyanguli na tshama njheni ni nga sweki byi buya hi ntizweni byi ta tlhasa byi ba ximfalo ka ku veneni futhi ya wina a futhi a ni tinaki ni to ya pfuka ha khale njhe ni pfula xiparo kambe leswi ni endlela ku byi khawulisa hikusa loko byi hola byo teka mali byi ni nyika byi pamula byi ku leyi famba nyikelaka mamana wanga a pala ni teka pa ya ku va ni ya nyikela hala ka mitsele wanga mina a byi ni nyiki jalo byi khawulisa ni ri yini ke byi ri a ni cince mina swi kota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe ni nga byi yangu ni na kwata phela mina futhi tenyo rigudlu yo tenyo rigudlu be se ximezi ni nga tshama bya tlhela byi ni byela byaku a ni cince ni cinca yi byi ta khawula ke kusa ni tshami se ximezi podi ni tshama maxi
1: hanya ndlela yo yi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi a hi yo leyi mhaka va le kwesu heyi eswi hi nga swi dyondza la hi swi hlayiki la hi swi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatxalakhwatxala kona eswi swi nga tsaliwana a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a hi swi matihlawa ma nga famba haha swi voni ha hombe kambe na hi nga matenga mahlwela eyi malume juwawo kumbe u ni zito u ni zito xemu kambe na hi nge nyiku zi nyika zito malume juwawo hi nga ta vitana tatana lweyi wa ka hon'wana lweyi a tata hi byela timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yencisa ku yini
1: hanya ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ayi

0: Ya malume jwawo ihlikane na dzipelile hina vela kuva hinga twa mazitu yaku leswaku xana ke haye wani mavonela yaku yaku va hinga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni hikusa anavela kuva tiva leswaku afanela kuva apimisa leswaku yini cini leswi afanela kuva apimisa swa ningu sa judge li tshama u tipimisa afanela kuva tipimisa leswaku yini
1: bishile vayingiseti va Emsori Provincial de Maputo da Rad Mozambique hina hi hlamula hi kusukela Bovole. Heyi swa karhata, ni nga ta lehisa ngopfu swinene, ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana saa swi nga half pasi swi nga humi hilaha swi lavaka kona. He tombinzi wena, a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula wa hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela lana a nga ku tswala na hali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swa ku u munhu hi laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo. Xa vumbirhi, loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa, ni vulavula hi loyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa, loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mu tiva wena. Loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa satungu waloya lweyi a wu nga zanga u mu tiva. Loko u lava wukati, xa ku sungula ku fisi ku loko u tiva swa ku wena u munhu hi laha ka ku yini, nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini, a tumbuluxiwe hi mani. A loko u swi tiva leswi u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena. Loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena. Ntawu ti lavi kunene u ti tiva swa ku u munhu hi loko swi ku yini. Loko u ti tiva swa ku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikolo xa kona xelexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena, u lulamisa a ndlela ya wena kunene. Hambiloko o va mina, hambiloko o va mun'wanyani, leswi a nga jahake a nga ta tshama tin'hweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli, kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba, ni rhandza ku kama xinya, ni rhandza ku kama rhumba. Loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma, a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa. A ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari, u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loyi loyi a kanga loyi loyi a nga byala wena. Swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena, leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a ngati a ta na ha ta kwihi. A za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga ku talivhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki ha ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu hi li wa mun'we, swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana hi mahanyela ya wena ya ku biha. Lavi kunene u titiva swa ku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana, kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vuma hi ku tshundzekela va ta pfuxela. Se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi, hi leswi hi ku siku lolo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka ne nuna wa ha mu yanguli leswi no a mamani wa kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena. A xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka a yiwa a nga tswaliwanga. Heyi swa biha ngopfu swinene, kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uni njombo wena u kuma ku yolo ya itsongo male na kona futhi alwa a fanelaka avana ava fanele ku va undliwa munhu wa munwe leswi ngwelela ku leswiwa swa livulavula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undliwa munhu wa munwe tse avana avatswelwa nga hi lwa ba vatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lengwe na vambiri mwendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa ba vana ona u teki u machumu leswaku u ta kulisa vana lavaya ndawu hi leswi nga lava ku vulavula swona leswaku va heti lava a dyondzo leyi a hi wena ntse hi leswi a swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeni nyamuhla va ku tala ka vona va mahisa xisoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a leli la ku tsakisa ngopfu swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawa wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene i na tolaha hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va li kolaka mujulu va tendera vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana ni mwana la muti wa yena kambe hikuya sukula lengwe mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku eyi kasi mamahela kona walaho ku haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku na a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana ni loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendlele swa rona
2: hanya ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ewe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hi hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusunga kati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: a mhaka yikulu swakazata swakazata vhele lwansati ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nuna swi hlaya swa ku nga sweki a loko kwata ni nuna swi hlaya swa ku nampudu chela mati mukendela mati a ya tlamba tana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a wu ri gulu dzi na yena lwansati swi dya tilulamisa iliyena a tilulamisi iliyena mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va tihandlela vamana wa vona mahi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi iliyena a vitani nuna wa ka kombela dzivalelo va twanana ti tlhelela ya kaya majinelo wa nona a kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya kuma mana wake wa loya wa swivona a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa ti mamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi jahile yena a tidyondzisa a ti dyondzisi lowa n'wanyana a le yena phazamikwini hileswi nuna a la fambe a tidyondza yena a phazamikwini xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondza hileswaku a n'wi vona swa ku a va ya ngulana niku sweka nga swi angu e moko ta ti dyondza loko ta va na u baxarile amanevu u ta buwi maxini yin'wanyana a le mina ni nge dzi hi ku lwa nuna ta tibuma a ta tibuma ta va ni urugulu maxa va ta tshika urugulu a tshika urugulu lwansati a vitana jadzaki va khanela hi leswi vana na vona xa i vakulu a vana va ni sage mas kumba ti sage mas mamana wake a dya kuda na yena dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mu kazatela na yena swi kumeka swi mu kazatela a tlhela a vitisa ku injheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala a loko u ri ku dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile a ta kuma swa ku va pfalile vhela leswi wanuna a nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake rugulu a nga phazama hi yena hi yena a phazamaka wa vo hi yena a phazamaka a n'wengiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi ku hala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xaki fambenyani va mpapayeli va mamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
4: hayi yawe ehu
0: a hi swi tivi a hi swi gwaqani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku swa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mamana yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
5: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mamana yinexi timangu ni buya kola namuhla ku va ha ta ta hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kaswi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a le nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyana loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku wundla a vana lava a wu ri gudli un'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyenjaka va ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhera a nchumu xo karhi maxe swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhera hi mahlundzu u nga swi koti ku respectara ja hei swa hi karhatela nhambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wubidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta ve vona ili support byaka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka no yelwi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yena lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi capapela dzaku swa nga kandzi wukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xiphunta xake anwananga umfalela xifalo loka boya ka kwako leswo jeka ku tlhela uta pfulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ntsa ku hala nda ushinyingi nwananga la uswiphazamaka vaku loko holongolo xela la akuna nchumu leswi swi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge waku uva u tlhela u ya hundla vana hosa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako uja u tlha u tlhela u ya ku hala ka elwa noi ani razau ke nkataku loko ku dzwela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loyi wa vona nomo n'wananga leswo yenceka swona kumba li dzimi leti leswi byi yenceke swo byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wene a ku va wukati u byi luza loko namuhla u vitisa swa ku njhava nga ta ni tekela ke aha a va makapenhlanhla n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa humi ben loko swa tenga ku ndla luyani akala a hlayisaka mamana wake akalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandza n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa mu zuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele byaku swa ku wansati la mutini u dzivalile u tshama u swi vona kwini n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u te yini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwata telani hikusa wanuna a ku kwatisa na swa ku ta tlhela u mu nyika parti lo dliya handla insensi ya liliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hene vamamana muswitiku u yencile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yenxe swo yenxaka na u kwatile loko byi pela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga enta ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku u nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela dzivalelo hikusa nga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana liwa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swi intendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe u sati byanga hebyini mana ti vona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na dye ku swi endla a se swi mezi ve xikola hambi loko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rhumara mbedo hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo parti bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lirhandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u yenxe swone mani phaya ku nyada futhi leswi sa nga cincisa swo swo swi jai munghana wetra wa famba naye swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandza u kati a swi hi vevukeli nambi hine hi nga twala we a swi hi vevukeli n'wananga kambe wukati va lowu kandza hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u mintela u mintela u za wu hlula u kuma ngiyana yaku ya wutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati byaku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respeto maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vulweyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi a lizandzwa byi tikulisi n'wananga unga sofreri simbilu yako, sofreri sani vatukulu veru, hiti makatambilu yako. Now, unga tikulisi, titonga hati, minkasini inkwayo, utiva kukongota kankulukumba, utiva kukombela kankulukumba. Shaku, anuna lunga nika ena, vana lunga nika vona, mwingi lunga nika ena, bativu ewe na Jehova, nikombela wena kuva, uva nika njela inene ya kuva vanizanza, nami niva sanza. Hiku saili shinishitivi sakashona, akuva utaza ukota kuva usula mwananga. Madururu la unga na wana we ya kutikulisa ntre kuwe ikula hili lakaya unga yu angama ikula ya kasaya ikula ya shwako hii anila ikula ya kuwa utasuka lakaya la ama dururu masiana ina ufambo ya ukatini lavisani lishu luku himilaya inava televino minga hingi siti na musha ilishu wea uyati komba kami ntu ya vano awodanisa ineva televa kumwananga ingi setani mweneva mwanyana luku hineva mama na vinu himilaya himilaya isha mundruku kufana nilishu na mtla sha ama kwenu wenu hilwi watilaya nilaya nila vatala kusaiva nyingi lava vayenja kami chume kufana na wenu na wenavu uyenja keyono ndao nilaisa shilesho leshoku nilava vanavu unavu vali kikangela di vashtiva leshoku luku muna ya ukatini afane kula akuwa aya respetara leshaka droledro
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka soo.
4: Ayayayi.
0: Ya. Mama, njivale, afa wane zito. Ma nke la yako katra kanya majute unga na uya vugamu.
3: Ashu mwanya ni ilishu. Nuhu ingesele kusai, shana njika ukanele. Luku wana shoku nkata kwa ashu njukilu mwananga. Nitafushalisa kui. Unga shunruki na wene, hiva bidi mi shunruka nga maungu. Kusa hile shenja ka uku utamalembe, unga muya nguli. Ndoku wana shoka shunruki ili mubabi, hindlela ya inene. Usungla ya kumuvutisa, ufuke njani, hutwa ini. Hambilo kabonga, kambi wena tatia lisho kuwa anga kubongilu. Utiva lisho shizaka shumu shunrula. Akudrela haombe, ambuwa heta 2-3 days anga kudrela anga, miela, ata kudrela haomba na lishwa kuwa, lishinga nishunzula nkata hivi leshi, unga hasu pindu usu yenja. Meusa na unwa mwanyana, timakata ma telefoni, takumesha, nasho navu, podu unga shusha yangala, kuwa jwezi makama telefoni, meusa uitumbula shwaka bulinyana na manyani, mushu ketela, umufu kela, nompodi mwananga, pumbani maenjele lao. Ambo sito shaka bule na manyani, wena ingena indela inene, kata leshani shizandu leshu. Washienja kambi, shani danisa, leshani shizandu nga shienji shishilishu. Ayo inga chinchanya na manjele. Usa mungu wana inamorara nambini wa vizinyu kolo, so praku ihumpunta draiki, pra kakomba na wene. Ntangu wene, unga fambi na ulanza leshu ya na insa kasono. Chincha manjele, umutati ya haombe, hakuwa mutatwisi sana wana. Na mungu ule awusti shoku utakombela jenili tivale. Kombela juli juli kudwela katoa. Usa unautivona shoka upazamu. Maju upazamile. Ndao wene ufane kile kingufu kuwa uya kombela litivale lungwana. Ishal sima soli shinga kudwela kashona. Respetara nkata kulukuvona shoka buina atundru kile kumbe. Akwa tisuwe jardi kuba kwa tisuwe ntizweni. Unga heti lembe uza weta 2-3-4 mizi unga muyanguli katako. Aishone lesho. Ae tatatea kwa devya liti makata nyimba. Ok, nyimba ya aliko. Manisho shushundu kela vingi. Wamu shundu kela loka kuligarele. Loka kuvutisa kukasuta tela siku muni. Ilesha kwa avilela wene kuwa weati beka ansu kukato. Ni chinchili. Lesha unga anidwela esona. Lukuliti makata ukumbininga kurespetara. Ntaamba ni kurespetara. Lukuli kukumbiniyo koma telefon draku. Ntumula swa mchumu ya olo. Aninga hata koma telefon draku. Ntasheka, ntapasara, ntasheka. Uti beka hansi, uti komba shoku, lise anga kukastigare, shona nkatako, nipelumizu uja kuchinja kasho, uva uchinja ya kakunene, ili sufana kuencha shona, ili zivale lezi mkufana kuva utrienja, kankatako kubani luku utlela, umuka kaya kwa kule, wewe kandra ukati na uzulili, tibeki hansi, intamo sunene wanangu, famba mkombela zivale nukatako, mga luku ili kuvenini, ili kwa ayo kubuisa, sangashunge ateke kami yao, akubuisa la kaya la, hiusake, nitao mkanela na vapapai, kumbeviva malumi, uba dwelo kuwa vovo, kumbeviva papai, kumbeviva mani, ni tsamile la kaya, nikila hili, nikombela kuwa muni kombela la zvalelo, kankatanga kuwa nitakota utele, vata mvita na mkongwa na mashakayaku, vata tatama na yenala, vamu dwela lisoku, angwana le akombela zvalelo, hilesu, Ushutinu mananga, hile shufanu kwenye nchafo, tangansa mashaka yako, uwa dwele kumine,
5: jani ti lahile ni swivonile ku phaza makwanga ni kombela muni vitanela mukonwana muta ni kombela drivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla avana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona aswo u va u swi tshika diver dad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina va radio u nga kombela opinion ya wu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo yi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kantaka u kati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya u sungukati ku va u ta kota ku famba khani ma
2: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: e-e ku ni wena wa ngwanyana inje tateka kumbe te suka nyana tibidi tizazwa kumbe ha fungana ya ngondo inje u swi vone swaku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donza papela ndi na ka fa inga donzanga kambe ha swi tiva leswaku mhakale ha yi humela wena ntsena yi humela ni lava ku tala na vone va tinyingu byisaka hi lonkama va ti yanca ku pfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbe xana hi mapavhawu
2: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pfumisaka swona
0: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vhani va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byi xa kutani muchati wa kona lowa ku zekazeka ngi kumbe xana hi wuswa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpfu nga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala futhi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi inje u li mazito ya ku va na ka fa u ma tsale u tsalela radio kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hleki swona u dondzisa ni va munghana a va xihlayahlaya xa tolo xitexi mi ta matsenga lexi dumbangi kona i swi namuhla weki yimukaka ya va ku zekezeke ni vana va zazwo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisanga wu se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na sweswiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku nje mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
2: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lwa mufana mexi ma yimela wena a kuza ku ve wena wa tithonyola ei ha ni ku singita wa singita wena wa nghanyana xikoni wu hlolelaka xona kumbe hi swi mpfula yikalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala ei kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a nga yi koni ni va ku tshama la sakeni laha ku n'wana nga yi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
2: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: u ta va kuma kwini hi ku sakokwana le ka WhatsApp ni byo sungakati lebyi va byi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi takasela ngqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dondzile wu fanela ku va wu cince u va wu dondzisa ni va munghana tipimise u nga tshama wena u pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo eya ku tekela ku va u ta ta ma tumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u ta ta mu hlekela i swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi loko ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi ye phatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buyata ta ku hlayela swa swinene kumbe xana u thakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu mu yanguli ke phela wa swi tiva swa ku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na lizhandzu ledzi dza ku hlekelana ledzi a hi swa nchumu. Nambi loko lomundlwini ke tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu. Vona hi tiko tiko hambi loko dzo va tiko dza ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku va vada.
2: Hanya ndle loyi pimisaka u vulavula leswi pimisaka swona.
0: Vulavula tinyingi e swi xemu nga ni vana lava u byela ka va mungane leswaku va loya o a hi loko we tswala valungu kumbe vana lava nga tswala valungu hi swi tivi hikusa loko hi valungu a va loyisani ke kambe yo we loko we tswala swo swi landzalandzana leswi we a wu ti loya wene yo a hina ka wu ti loya na manja kambe bosopa ya ku sa leswi u ta ka va siyela swona vana lava va ti hasizini va ya tlhasa va ku phu mamana a nga hi dyondzisanga nchumu.
2: Hanya ndle loyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Mithoyi nga pheli ya hlola thunga lingana tata.
6: Hayi, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: bangana bambiri babula semu mwana ngo asatu amenhani mahomu ngo ye dona Julieta ngo ina ahemba sokungi vomuloya sango imagine usitumbulise kwimswe leswo angwentawu atolo anga etlelanga kaya nimuvutiswa ka a u etlele kwini a ku ha a le ka makwavu lweyi wa xisati wa ku tshama ka maxakeni kuve loyi a lukaka lowa nsati wa xisati wa ku tshama ka maxakeni hi mina ni nga etlela kona
1: munghana na munghano va bula henhleni ka swikhalo munghana wa kona a nga naswo swi yelanaka ni nsati wakwe a nge he va nandziwe hi nga ni vonisa ni mihlolo nsati wa mina leswi a ni

0: xin'wana na xinavo xa vukala xi nga rhandzi matlangelo ya manene xi bulani va wa kona bula bula se xi ngo kuve vhiki leli taku axikolweni hi ta va ni swikambelo maizami se va wa kona ngo ya ni lava u gwela nchumu xin'we la loko wo tshuka u xumbara a lembe leli khohlwa swa ku ni va wa wena o lunghile xi famba xi ya kona xi ya hamba izame se xa ku durhula kaya se va wa kona ngo e u vuyile n'wananga kunjhani yi fambe njhani izame xi ku hi we mani u ni vutisaku
1: mbabyi yin'wana yi baleka yi lavetela dokodela ku va yi nga ya pfuneka hi ku laphiwa mavabyi a ma le karhi ma yi xakatsa ndoda leyi loko yi fika xibedhlela yi nge hey he hosi mina na karhateka na fa leswi ni vonaka loko u nga ni lamuleli lamundzuku ni nge heli vonisiku mpela lana ku vavisa hinkwako ni lana ku kukaleku ku nga vava na ha gwenti ku kutwa mpela dokodela a hi sencha hi sencha hi sencha a ma tsumbula mavabyi se a yi nyika makinina a nge ya wa swi twa ku la ku muka ni makinina lawa u ya sungula ku phuza hi nkarhi wa sezorex u ma phuza na mali woyitu u nyima ntlhanu wa mawora ni manharhu ku va u tlhela u phuza man'wana xo muka hi nkarhi wa tresoro madrugada xo ba mpundzu xo phuza makinina ma xi thawuza hi ndlela yin'wana va tlhela va xi teka maxaka va xi kongomisa ka dokodela dokodela a nge ku endleka yini xi nge heyi no badlabadleka na ha gwenti nchumu ku endleke yini va nge lwa phuze makinina hi tresora lweyi se va nge mhaka muni xi nge dokodela ni phuzile vhela a ni lwela ku va ni sulupurendera mavabyi ma nge se pfuka hi sezora.

Ya namuntla ihinkwaso hita tlhela hi kotlana siku lin'wana ku va hi ku tisela yin'wana mintirho ka lowu nongonoko a hi le ku tlangeni hi le ntirhweni hi pelile laha u nga kona u hi kumile hi nkama wunene ka siku linene ka xitichi u tikheteleke hi ndlela ya ku deketela a wu pelela.

Hoyo hoyo kanongonoko wa hina wa kutiva taka hina wa kutiva ntumbunuku wa hina wa kupfuxeta ntumbunuku wa hina swibongo swa vatsonga namuntlha hi tatani xithokozelo xa ku thokozela vaka mndlovu hi la ku twa hi lana vaka mndlovu loko va le magandzelweni loko va le timhambeni hi lana va thokozelaka ha kona hi navela leswaku swi ku tsakisa ni ku va u dyondza xa nchumu hikwalaho ka minongonoko leyi ntlhamuselo wa swibongo swa ku va vaka mndlovu va huma kwini hi nga ha ta hi ta wu kuma hi ku famba ka minongonoko ya hina kambe sweswi hi yo kuma ntsena a xithokozelo xa loko va phahla loko va le timhambeni. Tani hilana hi tolovelaka ku vula hi kona loko swi li kona u swi tivaka mayelana ni xivongo xo karhi lexi hi xi yisaka mpfhukeni lama u nga hi lavetela a Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo hi kona haleni doropeni la ka Matsolo u nga ta tata hi hlamusela swo karhi mayelana ni xivongo lexi xi tivaka mayelana ni lomu xi humaka kona mayelana ni matumbulukelo ya xona hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta ntumbunuku wa hina lowu lahlekaka vatsongwani va hina a va ha swi tivi leswaku bava a huma kwini leswi hi nga ta hi tata tshama ka maputsu hikwalaho ka tinyimpi hikwalaho ka swirhalanganya swa ku hambanahambana hi ku famba hi lava vutomi hi ta hi tata va veleka vatsongwani lomu a va ha swi tivi leswaku timintsu ta vona ti kwini va huma kwini va ka manyani vo tiva leswaku hina hi va le Maputo swi ku ntse se a ku va hi vekile nongonoko lowu i ku va hi tsundzuxana i ku va hi tivisana leswaku hina hi va muyanga va muyanga va huma kwini hina hi va langa va huma kwini hina hi va khosa va huma kwini va za va ta kumeka lomu hikwalaho ka yini swi mahisa xiswoxo se u nga kanakani loko u ni ku ganagana hi nchumu xo karhi loko u swi twa leswaku leswi a swi hlayiwanga khwatsi maendlelo man'wanyana ya ku swi hlaya hi lawa tshundzeka u hi lavetela hi ta khensa swinene hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta a ntumbunuku wa hina lowu lahlekaka a ku lahla ntumbunuku i ku lahlekeliwa hi vutomi i ku lahlekeliwa hi vumunhu xileswo a hi pfuxeni leswi swi hi lumbaka.

0: Oyo oyo mwingiseto kurandzeka rpelile ikuezela ka tindawo ikuendla ka tona leti uyikumaka na ulika tona ka nkarhi lwa vusiku ntsakukulu swinene loko hi tiva leswaku hi karhi pangalata na wena ka mintirho ya Radio Mozambique Emisora Provincial de Maputo leyi haxiwaka mpfhukeni 102.3 FM na miloyi ka on the medium nakona u nga yi kuma mintirho ya hina kusukela mugodi 89.0 FM apontadori 90.0 FM u nga hi lavetela ka inthanete www.rm.co.mz epe Maputo hi kota ku va hi longoloka swin'we kunene murhandziwa muyingiseti wa hina a kumeka na pangaleta na hina ka nkarhi lowu hi rhambeke a muchayi ku va namuntlha hi kota ku va swin'we hi longoloka hi va hi ku pangalata David Ntimana yena lulamisaka vunanga ni tinkambi tintshwa kasi murhambi wa hina a ta tlhaya vito ku nga ri khale a ku va hi phokophele ya mahlweni ni ndongoloko wa hina ya ku hezela tatana
1: khale mambo ku va yini ni tlhela ni va lana studio xa Emisora Provincial kasi a vito hi mina Kota Nyambavali kambe vito la mehe la mapasi hi mina Alvis Inasi Majati
0: Isona tatana mandlati a div commission lo phazama loko mandlati
1: ya swa phazamisa isona isona swa phazamisa se kutolo wechi lungu manje mina mandlati mesmo bara la usokoti
0: isona isona mingiseto kurandzeka e ustile namuntla irambe kota Nyambavali kuva ada vuthuza swiphela go say hey why susa yena ngo imbelela ntsena imbelela thatjina kambe la ka hurile a nga ku nampala ku sana teka hurile
1: swona swona swona bangeni wako
0: a hi tivi wena mwingiseto ku rhandzeka leswaku u te endlisa ku yini kambe tanihileswi hi ku rhambeke ku va swi nga kota ku va hi longoloka ka vunanga ni tinqambi tintshwa namuntlha hi navela ku va na wena u yi susa la u nga kona se ndzhaku hi ta tiva leswaku kasi u yi susisa ku yini a ndzhaku ta vakulu tatana kumbe kota Nyambavali hi tlhele ku rhamba namuntlha ku va hi kota ku va swin'we hi longoloka na muyingiseti wa hina muyingiseti wa hina tsaka ngopfu loko a le karhi a pangalata na na hina ngopfu ka vunanga lebyi u byi khandlisaka hikwalaho ka ku tsakisaka byona namuntlha u hi lulomisele a vunanga byintshwa kona
1: me a vunanga ni tinsimu tinharhu no leswaku tanyiwana ya ku songula le ba ku tlhetsakisa ikona ya ku vulavula hi mabulo
0: hi mabulo
1: yi vulavula ke switora leswa swi humelelaka lomu makaya karika vakokwani nambe ka hina loko va fambile va mitirweni leswaku alaka ka tswa ku sala ku humelela andota okari yi fuma ni yona ho tshona se loko aya vuya baba la banana streka kumandota le ya ti bela yona kambe va vizinyo la avali kona vasukote ku mulamulela se ni famba na yona ngoma le ndlene ya vutswa ka wena baba wo kota ku nghena ka muti munwanyana loko ali wena u ta endla yini ndlene mbyana ka cancer va vizinyo la vasukote ku vene vanga uta tinduku ni swigotso ni swi swa ku tsemana tsemana leswi ndaka loko anga li wona va vizinyo la naka baba luya na devin na basugiri misava ya kubiwa ni ku tsemiwa
0: madlanyo ka lwi
1: madlanyo ka nge swako aswitsakisi ni mali swako muani loko a twa ngoma le aswa swako swibihile ku nghena muti no nwana ku sasa anga ku mangozi ayikula ku ni famba la ku ni u adlimala kumbe afa
0: o ivona nga le byitela ku ta basopisa atindota kumbe maja lawa madumelaka a minti a vanwana loko vayindzile ngopfu loko vala mintirweni
1: hi swona

0: Hisona ya cancer kambe kota nyambavale itwile la loko u vula leswaku a kutintsena ni imabulu kambe kuno vunanga byinwana lebyi u hilamseleke byona byinwana byinja kona
1: byi kona vhela lavo ya le la gospel la ko loko lisa baba cancer xikwembu u fana ni yona huku
0: na kongoma yini
1: unanga lele ni ngabala swaku i homenage ka vatswadi va mina hikuva kamene a hi vatsongo a e family ka tibuska swikhongoto swin'wana swin'wanyana kambe loko papa ya tirhela dyondzo ka vuya sempre ni mixo a ku pfuka ku khongeliwa ni pela ku khongeliwa se ni yena mamani ku fambeni ku muka ku khongela a ke a famba na chayela timhaka ta ku khongela a vulavula ku mina ni nge tluliwi hi huku leyi loko yi phuza mati yi khensa xikwembu yi cuka henhla ngaso ku kama ipuza kuma tena juka hla yo khensa xikwembu sidi swisininga swona ku yimbelela loko ni famba le ni kuma lavanga va chumayela mamane okay madala wena ka hitsa ke sabala leswi sidi swisininga swona ku yimene ku ni swi khuleketela swindzalo ma angoma le yakweni loko lisa we baba loko tisha mamane loko xa we muntsha khensa xikwembu fana ni yona huko
0: ila ndlela n'wana ubekela xihluwa vatswele ikola ka leswi va swi endleke kambe utisa ndlela xihitana
1: hi kunanga hi kunanga ka leswi va swi mali va khensa ni mina.

0: swona phela mintirho ya vatswele yi fanele ku va yi tlakuxa minkarhi hinkwayo hikusa swi nyingi leswi swi va humeleleke ku fambeni ka vutomi kambe na va ti lava tila hinkwayo tindlela ta ku va hi kombisa a ndlela yinene ya ku va hi kula tindlela tinene ni ku va hi va vanhu namuntlha tanihileswi hi nga ni miti
1: loko a nga li vona siku lin'wana sikadlari na ka yi nga li hina
0: vonaswo
1: kambe ka tidyondzo leti va nga hi nyika na yena hi ti yingiseta hi ti mamela nyamuntlha hina lawa
0: i swona hey, ya kutwa kota nyambavale kambe vunanga byin'wana lebyi byi khandliseke ku savu leswaku wa ku khandlisa tinsimu tinharhu leti kunene ti taka ti ta endla leswaku humingiseti wa hina sukela ka nyima hambiloko a twa swaku a nga tini nyama swi nongoloko kambe a sukela ka a ti dzudza
1: hayi ko yin'wanyana leya ku vadla na mani se a vadla na mani ba swi tora leswi humelelaku ka masiku la ya ugamu eba so ku vanhu va dlanyana hi mitlawanyana va twananyana hi mitlawa nga va hambi hi greja eba sembre va tshame hi switlawatlawana se ni yimbelelile vhela ku swi kombekisanyana leswi ni swona
0: eh swa ku a va fanele ku va dla swi ntlawantlawana va fanele ku va va hi rhamba na hina hi kumeka kusuhi
1: hi ri pela ku dliwa hinkwerhu hi adlaya hinkwerhu
0: hi hambana hi kuluka
1: hinkwerhu ka tsena ya xikwembu xo xi nga tshama kepa loyi a dlaya muzimba wa yena wa sefa wa wusefa se loyi ka u nga sefa a ta kulukela na vhela kani vava
2: kota nyambavale.